kana mugamba Harun yabna umma mwana wanyabo la taakhudhu bi li'yati kusabu nyambiri kakusikambula devulyangu junga abalabe balaba wala bi ra'si lika kumpalabulangu nsikambule enviri z'omutwe kubanga Musa alayhi salamu ebyo nnogenda okubyogera nga akutte ekirevu n'enviri z'okumutwe bya Haruna abisikambulanga bwamunenya tokyangoberera tokyawulira weefudde naawe nga bali abakiwagi lwaki nakulekera omulimu lwaki tewabagambako obuwalaba nga babuze Musa alayhi salamu byonna abyogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bwatyo bwamunyeenya nga bwamunaamugamba mwana wa nyabo leka kunswaza eri balabe bange ng'onsikambula otyo inni khashitu natidde antakula antujja kwogera ogambe ng'okomyewo farakta baina bani Israil bwe watemyetemye wakati waba bani Israili nga mnazogenda kubanga bwe nnaali bayingiridde ne mbalemerako baalivudde mu gurupu bbiri ekkiririza mukate neyeekagaana oluvannyuma ate ng'okweyawula kwali badde kuzuuseewo onnenye nti lwaki mbatemyetemyemu walamtarukubu qawli notabeera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo lwaki tewabalise nga bakyali kimu ne bagira nga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo notalinda kigambo kyange kisembayo waali nnenyezza okubatemaatemamu noŋŋamba nti wa omukifo ky'okubatemaatemamu waalirinze n'enzija ne mbabuulira ekisembayo ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu bwe mbaleka ojja kunnenya ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya kye nasazeewo kwe kubagambako bwe baagaanye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere naye Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima qala naakyuka n'agamba ng'amaliriza Harun fama khatubuka kati gwotugamba kiya samiri kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo beerako ky'oyogera ki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako.

0: agamba fadhhab genda musajja gwe fa inna laka fil hayati naye nga nkusabidde katonda edduwa mu bulamu bw'ensi naakuwe antakula la misasan onooyogeranga eri omuntu yenna ayagala okwogera naawe nti nze sikyayogera na muntu yenna allah subhanahu wataala yayanukula edduwa ya musa alaihi ssalaamu gyeyasabira samiriyu nga tayogera na muntu yenna abantu bonna ne bamuboola ne bamwewala ng'oyo yenna agezaako okwogera naye akabi kaafuna ku bulamu bwe kaleetera abalala okuddayo okwebuulirira nti nze sikyaddayo kwogera na samiriyu kugwa ku gundi kye yagwako samiriyu n'awangaala mu nsi nga talina gw'ayogera naye allah subhanahu wataala atugamba nti musa yamusabira edduwa egamba nti antakula la misasa buli muntu gw'onoolabanga onoomugambanga nti nze ndiko obusungu bwa allah sikkirizibwa kwogera na muntu yenna mundeke mpangaale mu mpangaala y'obwomu mundeke mpangaale mu mpangaala y'ekiwuubaalo ekyo kyekizibu allah subhanahu wataala kye yanteekako era yenna yabanga ayogedde naye ng'agwako obuzibu abalala kwe bajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera wa inna laka mawidan naye ate ekyo ng'ekyokunsooma zo kikombako ekyo mambo baado olinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne allah lan tukhlafa gy'otagenda kubeera ng'ojawukanako allah subhanahu wataala naye talijawukanako allah subhanahu wataala gy'aligenda okubeera ng'akutuusaako ekibonerezo sinziggu olw'okuwugula abantu n'obajja ku mulamwa wandur ila ilahika kati njagala amaaso go ogateeke ku katonda woono wante gwe wateeriddewo abantu bange bamusinze allazi dhalta alaihi akifan gw'obaddeko ebbanga lyonna nga siriiwo ng'olemedde ku ye gw'osinza lanuharrikannahu tugenda kumukumako omuliro abetenteke thumma oluvannyuma lanansifannahu fil yammi nasfan tugenda okumusaasaanyiza mu nnyanja evvu litambule mu mpeke zaalyo libeere nga limulungukira mu mazzi nga naawe olaba
1: innama ilahukumullahu allazi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma
0: innama amazima ddala ilahukum omulezi wamme omutuufu w'okusinza oyo ilahukumullah omusinzibwa wamme yayitibwa allah allazi oyo la ilaha teri yasinzibwa mu butuufu bwakusinzibwa ku nsi kuno ne mu ggulu illa huwa okujjako ye wasaa kulla shay'in ilma okumanya kwe kwabula kwabuna ku buli kintu kyonna kyewali kintu kiri wantu kyatamanyi.

0: bima ya kuulune chochevogera angaba tute wali mkakukuru nga vege ya mumu dovozi eria erie mudovozi erira bikanti vya wansinga chevaga la mtu ategeri wabudabogera mudovozi erie chama tumanyi alisingo kubera angaba vuli rechitufu chevaga endo kuogera bakanyeko hivi ya kulu amthaluhum tariqa agenda kubaga ambali singo kurubalu ngamize nsongo burungi jibagenda bono kubera ngabakanyako ila vistu mbagenda gamba mbutufu kunsite muamara yobanga lia naku kumi mulimba ila singa muna itantala ni mugamba anti naku zari kumi emili muje naku kumi bila jibabu uzenga temujiraba wabula temuino kuogire chitufu chetuino kulemirako ila vistu ila ya uman kituwa mara kunsi okujja kuru na kuruwali rumuru oka kituwa mara kunsi ilaka la usingaba kubuze miri mjuru na kurumu otiti nkanya nubako choyo gira na ye subhanallah umaru gambi na kukumi niba kubuze miri mjuru na kukumi nga dalambutufu tojirina obowe sudewe kamu kuzikirira Allah subhanahu wa ta'ala agama antifutuma nyiburunji nyo agenda okubeera nga alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere nga abateeka ku ekyo ekirabika nti kye kituufu kye balikkaanyako y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalako olunaku lumu beeruti lwokka wayasalunaka anilgibaali abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri makka ze balabanga mayinja meereere ng'ate ntumbinvu amazito amakaluwo kulba gambi inti nsozi zizimula vizijudama yinjaiziri maka yansifuha rabbi nasifan Allah subhanahu wa ta'alu mulezi wanga agenda kuzisanyawo urusanyawo urwana madara zimurungu kenga vuna mubura bangu rufufu urutambula mubanga nga Allah subhanahu wa ta'ala zonazi meru ngurude fizicha alima yinjage mumanyiga na mazito wayadharuha qa'an insina agenda kujireka nga yoneri musetwe safsafan ogweta de nga tekuliko rusozi lwonna amazozi zimerengula zonna zifumukidde mu bbanga mpozi nga bw'olaba empeke z'ennoni oba ez'evvu la tara fiha tugenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakokonna wala amtan wadda akatunnumba Allah subhanahu wa ta'ala ngensi yafa gikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteeka mu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temulikakko ate temuliira katunnumba
1: yaumaidin yattabiuna ddaaiya la iwajala wa khashaatil aswaatu lirrahmani fala tasmau illa hamsa
0: agamba ya umaidhi norunako uruo ya tabiuna dai ya abantu bagenda kugoberera omukowo zaali beera ku lunako uruo nga ye mukuru awereddwa okukola ku programu y'olunako uruo abantu bonna bagenda kubeera nga bamwegesa amaaso n'amatunga gobawuliriza yekka la iwaja lahu nga tewaliyo omuntu asobola kubeera nga yebuzaabuza ku muntu kumukowozo yalibeera akwasa programu y'olunako uruo nga tewali ayinza kumwebulankanyako okujjako nga kyalagira kyekikolebwa wakhashaati laswaatu lirrahmaani amaloboozi gonna gagenda kubeera nga makkakkamu olw'ekitiibwa kya Allah oyo omusaasizi amaloboozi gagenda kubeera nga makkakkamu nnyo tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akole olwo ogwo baaleekaane wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo oba okutuuka n'obutabuwulira Allah agamba nti fala tasmau nga towulira yaafeenya illa hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere nga tewaliwo asobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omusaasizi okujjako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi w'abantu w'obudde obwo tewali waagenda kusobola kubeera ng'afeenya era nga tolina ddoboozi ly'owulira amaloboozi gonna nga makkakkamu ku lwa Allah okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere owa nasisi w'abantu lwokka lwokka nga lw'owulira
1: yaumaidin la tanfau shafaatu illa man adhina lahu rrahmanu wa radiya lahu qawla.

0: Afalami ya adilamu mabantu abo tebafunanga yomu ntuwaba runga miza biafayo biansenu nababulira kam ahlakna kablahum minal kurun emirembe meka ejifudeje tuzikiriza netujisanya wo emabega wawenga bote bannaba kubera wo ya mshuna fima sakini himurwari roba tambulira mubivanja biaba ntuwabu mwebali mumakubo gaba ntuwabu mwebatambulira mwebatambulira munjuza aba ntuwabu mwebasulanga mwebasula mubivuga biyabu mwebali nga mwebaita. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo warabu baita nga mubifu. Allah subhanahu wa ta'ala biyateka mubu sungu we nazikiriza abantu bedda nga abantu abali bali bibisega kumulembe kwa Lutu yabazikiriza nafule nsi ya wechari wagune chituna wansi na yeba itanga ugendo kusubula. Allah agante abantu abo tebafunanga kumu mfababulira biafayo biyenseno bamekabe tuze tuta nga bote bandaba kubera wo niyoru vanyuma nebabera wo ya mshuna fima sakini him nga bata ambulira bali bandabu ibabera nga mbibanja biyawe ibe vya kake vivone rezo uruwari runga babiraba inna fidharika la ayatin mazima mwecho chetuku vulide wukubera wo muramu uruwari ro ngulaba abali wo kunsi bavawo nebali kabye balika nebali beranga tebalina chebatutte nenga bagenze mu bulamu obw'obulumi nga tebali bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwali badde mujjamu ekyo okuyiga liuli noha nayenga ekyo kigasaba abalina amagezi abatalina amagezi tebasobola kwebuulirira n'ebyo ebyayita nti nabo basobola okubeera mu ngeri emu nga bali bwe bazikirira. Abalina amagezi basobola okukitiga ne bagamba nti bali bazikira lwa bisiyaga nze sijja kulya bisiyaga kubanga nyinza okugwa ku kiri bali kye baagwako n'abeera nga alina amagezi yete gule kibambuliranga bukyali.
1: Walawla kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Walawla kalimatun sabaqat singate kyali kigambo kya fi kya kulembiranga kya gwadda min rabbika irikatonda okusala wonti buli muntu aina ekiseere kigere lakana lizaman kyali badde kikakata okubonereza omuntu kudakiika eyo mukashi wakoledde ekibone ezambi naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nedda omuntu yadda njoze n'akola ezambi nga ddene siyinza kumubonerezawo mu ssaawa eyo kubanga buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiikako ebbanga lya kigere era agamba nti wa ajalun musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekisanja ekigere kiriko ebbanga eggere naye singa tekyali nti buli kintu nga tekinajja ku bulamu bwa nsi nali sikiwandiiseeko kiseera kigere singa wikikolera ekyo kyonna ekinyiza lakana lizaman nali badde nsalira waawo ekintu ne kibeera nga kigwa mu kaasi oyo n'abeera ng'ayiseewo mu ngeri eyo naye ajalum musawa ajalum musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekiseera ekigere.

0: Eyo yebadde ku Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0 4 3 2 2 0 3 oba ku 0 7 4 3 6 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 4 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
1: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
2: kola sente kola sente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukutu kwa Pal FM chikumu musamba karanyize mwenda ikula liyo muntu wabulijjo yuna jyosinzira okutu goberera lwakiri tuli basimu nnyo kyogenda maaso n'okukola makula merere webale nnyo webalire ddala omulungi agenda maaso n'okubeera nti otugoberera era otutadde mu abo b'oteekeddwa okubeera nti owa amatugo kikulu nnyo nagamba imu ku bintu by'oyinza okubeera ng'ofaayo nnyo ng'okola decision ku byo ge matuugo ogawaani amatuugo ogawaani biki byowa amatuugo kikulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo olina okumanya amaaso g'ogateekawa. Yes, kubanga ebintu bino ebibiri bisikiriza omubiri gwonna okubeera nti gugenda ogwogenze mu maaso n'okubeera nti otadde bino bitwogeddeko gy'oteeka amatuugo gy'oteeka amaaso go wamu n'owaawo w'oteeka ennyindo zo tomala gayingiza nnyindo zo mu bitakwatako mu buli nsonga kino kyo kigazimuko naye kyetwogedde ekiri practical nti kakasa nti w'oteeka amatuugo wagwanidde kakasa nti w'oteeka amaaso go weewo ddala
3: galaba kigateekeddwa okulaba
2: gatendewalirwa nnyo gano getwogeddeko amatu n'amaaso n'ennyindo zino ziyinza okuzaalira akabasa
3: kituufu
2: oyinza okwesiŋŋana ng'ogudde mu bizibu
3: ebitandibaddebitandibaddewo
2: amaaso gano galina ngeri gatulimbamu oyinza ogateeka ewantu ne galaba ebintu nga bikusikiriza naye nga bigenda kusula mu katyabaga kye kimu n'amatu ojjawulira eddoboozi naye nga toteekeddwa kubanga oliwulira kakati olina kwegendereza before tonateeka oba olina obusobozi kukyo weegendereze nnyo ani gwempuliriza ekyo kirinako okusalawo okwo omanyi amatu gano waliwo kye bayita okuwuliriza n'okuwulira ndi
3: listening and hearing
2: kati listening okuwuliriza kuno kwetwogerako gw'oba osazeewo okuwulira nsobola okuwulira
3: okuwulira kuko tolinaako
2: control
3: kubanga sigwafuga maloboozi gajja
2: buli sound ejjo olina okugiwulira giwulira naye okugiwuliriza kiddayo eri
3: kubanga okuwuliriza kutwala
2: ebirowoozo gwe kuubwa gwalina osalawo tikino kankiwulirize ono omwami kamuwulirize kati kitwogerako ekyo amatu go gawuliriza ki
3: amaaso go getegerezaki
2: naye wetegerezaki ino ffe mu busiraamu eno eddiini yetusoma bamanyira eddiini kuliko n'abatali ffe eddiini yaffe etugamba nti amaaso gaffe bagaleke katala tulina ebintu byetulaba olwokyo
3: ng'okubayo
2: limu
3: tozaayo wadizaayo misango
2: olabye naye tewetegereza
3: allahi oyogedde ensonga gaamaaso manye ebizibu byegatuleetedde
2: biyitirivu nnyo nnyo nnyo nnyo tulwanaganye n'ebintu bingi ng'oba oli awo
3: era ekigambo omuvubuka bwa omuwala bw'aba avubuse bamugamba ekigambo kimu kakkanya amaaso go
2: eyo message oba statement eyo nene nyo
3: kakkanya amaki
2: amaaso go
3: because amaaso gano gayina communication okyetuyita non-verbal communication omuntu abera wanunga ali mu distance natta police of what oli na ategera message
2: kali kwenda gambyo ko abazungu batero chikozesa eche nyindo mwana watu ulanga mu statement tumaraga teka nyindo zo buli wantu
3: kitufu
2: bayo kibali bategeza katugo ya garment kakanya amasogo kinene nyo statement nene nyo hiresu lokuta sobo nambo no bila successful.
3: Yes.
2: Singa masu gabira wansi.
3: Mugaka kanyiza.
2: Ila fabaini nsonyi fetu tutuokula. Emuta tubiraba. Emuta tubiraba kundua yukuisi. Chumungu achukuisi zako na chiita wao.
3: Adeno mwana watu bo trainingo obongo bo. Iti mkuba yoli mu. Ero kuba yoli mu. Nebo bobera bibia neti gerezo. Yagala nakulaba na mubienda.
2: Mwama sagata chasu. Alabantu mwabakula mubutale masu gamugayo nonika. Yoga ulikanule. Nibiringa lika nuse wichimochi.
3: Okumanye vi mtu vizibo. Mtu waduka no kukwa na kuku mune. Soko labe. Wanaba wichamba de.
2: Mwana watu wa maa ago. Tukatila nyo kubira mwere niyo. Nene nebitali bia febi ulibi anaba. Ila maa sago.
3: Gagiga soko kulaba.
2: Gagiga mutima ni kubanga simu nyuevu na atende wadiwa.
3: Nendo uza sasanga nga kumu zibigo batute ku polisi.
2: Nalimura baka wa TV na ya kari araba.
3: Yali ya fakinga.
2: Yali ya fakinga bula.
3: Nti muzibe nti ba mkutaba.
2: Yesuka na uranya TV. Nti nani mpe ku TV. Mkana muzibe uranya TV. Ya agenda jira batia.
3: Chide igeza nti Allah agendo mujaka amaso gano. Amubikeko. Wabaho bya amutasiza.
2: So muganda wa Faria ulirize ebintu bino bikuru nyo. Nyo nyindo za fenazo nachogedde ko kino. Wachi nyindo njigata ku bino bibiri. Zimanyo uliriza tese buli kyunyo burunje tikirunje.
3: Anto omuntu ayina senses ziri 5 ni wankuba dwalo ne yo mukaga na ezi manyi kidwa ziri 5. Nenga bozi tunulira amatu amaso enyindo nomumwa. Ezo 5 nya ziri ku mutwe. Kati esemba yo ya feeling eri kumubiri gonna gonna kati shusonga jyogedde ye nyindo
2: enzo kuzalira akabaso unyiriza no unyiriza no roza anti chonza che kitofu
3: kumbe si checho
2: che kitofu uliya unyo burundi nenga si mtofu amaso kanu gakulaga ebintu ibimunga byetagamo ogugumikiza nenga tugo tobina toina bugumikiriza
3: kitofu
2: ngate bisosola combininga nti gakulabisize kindu ekirungi nenga kintu kyo kifuna wetagamo bugumikiriza
3: anti kakati omuntu ayina amaso ga mirundi ebiri waloga na amaso gola agamuliwa no mu face na amaso go ku mutima kati ganago ganu go kamera bwe malo kulaba ngesindi ka ku mutima kati amaso go mutima bwe gabanga mafu yoyo omuntu gwe bagamba kuba yoli munga tasobola kuba gwo mutima gugamba gana aga wanaga kamera yongero demu wetegeza njagala kulaba
2: agenda gwa muntata
3: agenda gwa mutima gugenda kutwala
2: umaliriza rutete
3: kati chevola bantu omutima omulamu chintu chichi kuba gwe gugenda okufuga ti wali ogubasobola gamba kakanya amaso ngo mutima muwadde
2: twaina kono musumu program ino sabiti ino nategera nnyo obukulu bw'essuubirizi essatu sembayo mu Kurani. Omuntu yali zimisinze ku makyano lwaggulu.
3: Anti omuwandiisi omu yawandika n'agamba nti obwetaavu bw'omwana Adamu ku ssuula ezo essatu ezisembayo bwazirinako businga obwetaavu bw'alina mu kulya n'okunywa.
2: Byombi otwogeddeko bino ekiyinza okuyamba ekyo kuwanka wanka.
3: Kati era ne business zino ze tutera okwogera ko lero mbadde nnyina ku makya w'ensomesa ku masijidi nga njogera ku mbeera mu ggwanga bwetambula naye mbadde mbagamba nti bannange kambabuulire kye bayita obugagga bugagga kwe kukuta kw'omutima
2: tubalimbye
3: omutima
2: ababadde mu kirasi obabulidde mazima
3: omutima bwe guba mukufu oba mugagga naye ne obugagga si nsimbi era obwavu butula ku mutima. Era omuntu omutima gwe guba mwavu ne face ekiraga. Muntu asobola gabe niso zitakula. Maze emyaka 10 nga mulabanga bwali. Lwaki omutima gwe musanyufu. Niyo omutima beguba munakuwavu omuntu aba wa myaka 3 nga atunulanga wa myaka 6. Olw'ennaku etudde ku muki?
2: Mutima.
3: Naye ennaku ki ekijituuza ku mutima? Ekijituuza ku mutima kwe kulabanga buli kintu kyolaba tekimala.
2: Buli chote kaka amaso gote
3: tekimala. Kubanga mbadde mbagamba ne mbagamba nange kamba bulire. temu omuntu ajja kugamba nti government eno mbi etulemeza okukulaakulana n'okugenda mu maaso nze manyize nkubaka savu kanyama bwe nzija kwogera ku bibi bya government mbyogera bwe nzija kwogera the other way kubanga lwaki tetwagala tulufule luyimba kubanga bona lufule luyimba ojja kulemwa okugenda mu ki
4: kubanga yoweri
3: yoweri
4: atenga emikisa mingi nti nina dako bayinza obutawukana
3: naye mubadde mu message dya abasajja abakulu abali mu myaka nkaaga nembabuuza mwe mwaliwo ku government yobote tewaliwo baafuna mu government yobote nti webali tewaliwo baakabanga mu yobote nti webali eyamini bwe yajja fa abasiraamu tukakasa nti twagifunamu kwawe twadde togera muzeyi munagamba government yamini tiyaliko kabiko nakonna tekulanga ko kibi nimugamba muzeyi ebyo byogeranga ngabantu bajjana ne rumute bakola ki
4: tibakuulira
3: olaba yafuka na public holiday tlefe twajifunamu ne waliwo be yakosa that is the fact neno waliwo abajifunyemu nebe koseza bakola ki era bwe nava oba nabajifunyemu bajja kugamba te waliyo government nungi kwenka neno naye ekintu ekikulu kibeera ki ekintu ekikulu ye muntu okusoma embeera kubanga nyine ekigambo kyembagami nabwe neba nange tubeere serious nomuloza nti government eno yeremeze enkoko z'okukula government eno eganye emiti gya muwogo giwasimbye okukula government eno ekuganya okusima emiwogo n'ogyeta katale ogitunde nti waliwo kituyita public cry ontegera nga olw'okuba abantu bakaaba bonna bonna nawe noyagala oyingirire mu kukaaba kwa banno naye tuteera okugamba nti ebyenfuna nabyo biba bikubye eggwanga impact tesobola kubeera yo yemu ku buli muntu
4: ebyenfuna
3: bwebiba nga bigudde ebyenfuna by'eggwanga kaka tugamba obwavu buba buzze fenna tebusobola tukuba kyenkanyi magnitude buli omu alina magnitude gy'akola ki kakati okwepimanga weepimira ku levo ya bonna tobeera realistic weepime ku individual level basis era mukubyembaddembaga bannage kambabuulire tewali kintu kibi nga kuva Kampala nga bakusindiikiriza busindiikiriza teri kintu kibi nga kuva Kampala nga bakusindiikiriza busindiikiriza nga boolaba abantu ababadde ku makubo ne batuuka okumujja waawo naye nga talina pulaani walala gyakola ki kubanga pulogulaamu gye twasembayo okusomesa ono yali ku pulaaning naye twayogerera ku levo ya gavumenti kati twagala kukireeta ku levo yaffe abantu
4: gwe
3: ffe kubanga kiri kyali kya ggwanga lyonna naye gwe oluusi ebyenfuna by'eggwanga lyonna oyinza obutabitegeera naye twagala ebibyo gwe nga individual nti abantu tuteekwa okusoma embeera kyogamu bwe yajja waliwo be yazoganya tubuze ekibuzo kyogamu yakuzoganya n'olemerawo Jennifer Musisi najja n'akuzoganya n'ekino ekyokugwa abantu mu kumakuba nakyo kikuzoganyiza abaffe tukubuuza ekibuzo kimu gwe toyiga tosobola kusoma mbeera n'okakasa nti ekituufu kiri nti ndabika nnonga mu ku kibuga kuno ndabika nga liziki yange egenda efunda
4: olingaga abantu bave mu kibuga
3: si bonna nti bave mu kibuga naye ate nze kyentera okukubiriza abantu
4: ekirimu emirundi ebiri lero yogera planning kuffe basis
3: eyaffe ku gavument era bwe tuna pulogulaamu ya luli akazito konna twakateeka ku ki
4: kyenjize mu biwako ogera statement yo gyoyogedde nti yinzizemu ngegoba abantu mu kibuga
3: tugambye bwe tuti
4: nze nkubuulira ekyenjizemu
3: tugamba bwe tuti abantu nti kyogamu yajja
4: n'osigalawo
3: ne bakuzoganya era ebizibu wabifuna Jennifer Musisi najja n'akuzoganya ebizibu n'obifuna n'ekino ekyokujja abantu ku makubo era nakyo kizeemu gwe abaffe toyiga
4: abaffe toyiga kati nze ekigambo kyenkuŋŋaanyize ewamu mu bigambo by'oyogedde
3: yesebo
4: nti olw'okuba n'omulamwa wagaffe lwewo tutunuulira okupulaaninga oba okuteekateeka nga ffe abantu ba wansi ffe bwe tutunuulidde ekyenfunyeemu kyentegedde ewange
3: ewuwonga gwesozi
4: ekyenjiza ekigandi nti abantu tusobola watugenda tutandike ebibuga ebyaffe.
3: Yes. Wemba denji jao la kwa mgochiresi.
4: Shagi kwanza, mzoto wenjari ti. Wanga, wachiba,
3: wachikutu demangu.
4: Wababa angube mchibuga Kampala.
3: Yes.
4: E, bibuga bino bikole bwachi?
3: Bantu.
4: Bantu.
3: Nade njine chitabo chenso mako? E, chitabo chino ngachiraga Engedi Central, oluvanyuma lwa Bank of Uganda okuzireta. Mm. Engedi jezitambulamu, okutuka kubantu wena abasemba wansi. Mm. Nga buli mutendera sende gwe zijazituka ko. Jeziko mokutambula, jeziko mokuluzinga valiyo.
4: Waluo, jinatambula ko recently,
3: mm.
4: eneo, ene, resto mtu eneje gundi ya Mwamisari. Aha.
3: Mm.
4: Waliye, echibuge chato ndevuwayo.
3: Sisiyo,
4: tebini wako babi zime ntibineni.
3: Tunula mochisanyi echo, mwazimbi ya factories.
4: Nyinga abantu, okungane wamu ne business opportunities.
3: Yes.
4: Ningamba aliye Kampala ainzo mmenye kenyo kumwani yatandise wano business naba ako byatunda.
3: Nedde akatale kitu ito wino fenda tukamanyi. Omusajjo yo wino bamugoba nakasero. Nakasero. Yali okubanga nakasero kibuga kyali kibuga kya balodi katole katale ka balodi. Kati yo wino musajja watu ngatadde wa kantu ke kakweyiya. Ni mamugamba nukusobula kutundira wu. Najia wu mchisenyi, ohino nateka waka dalake. Onteja rabuluji?
4: Mm.
3: Ohino wateka waka dalake. Nabala nebata nikango kulete ebintu. Abantu aba wansi.
4: Kademu. Owino baamulemesa
3: ennakasero
4: ennakasero ngawe bakulemeseza trade order nekugoba mu kibuga Kampala obadde okulya woyiza. Natawanika mikono
3: nagamba na ye
4: chifo chayo gira ko by then chalite chila bika kubira mu opportunity mganda wa fali ya uza nga wangambe nti anti nga tewali subiri opportunity.
3: Yes.
4: Tewo subira okufuna ne nagamba nti kambe mbukusajja wano jibango bye kanzikirie no mazi wansi
3: kanzikirie mazi wansi owino natandike chifecho nga atunda laisi eranga agula kubantu laisi kuba jukira nti nakasero bali bagula quality
4: bei
3: katinga yewo wino chiyakola nga abalese nakasero nebidibe nakasero
4: yabaija
3: nga wino abasubulako kati abantu nebatandika kubanga bagula ko wino bagula ko wino abantu nabasubuza abane batandika okujja olwalero betukubuza kataleke nakasero nako wino kali wakasinga okuba akamanyi
4: wo bombi webuli Nye bintu byachuka.
3: Ekizibu kya tulina kiri bwekiti.
4: Mm.
3: Titulude mu buddu. Obuddu slave.
4: Mm.
3: Nti omuddu bamumanyiza nga ayita mu lujjolu.
4: Mm.
3: Lumu. Mm. Era bwo olugala. Obwongo bwe bulowooza tewali yo lujjirulala luki?
4: Lugule.
3: Era ne bwo olugula abatalulaba kubanga obwongo bwamanyira olujjirutya.
4: Lumu.
3: Oba nge nkoko zo mukiyumba nebo gulawo nkoko yo mukiyumbe yenzungu nebo etuka bweti ku mulyango bweti nera bo musana eddayo munda so tugamba tutya tutekwa okulowoza beyond where we are. Abantu bangi bajje Kampala nga bayina motives ezenjawulo waliwo abajja okusoma bwe yamala okusoma n'alemera mu katanga.
4: Mm.
3: Untegere. Mm.

0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Abatu zali la abatoto, abatu zali la abajaje ba president na abadada. Mwini mbetu zali, abatu fukide chizibu. Mama bwemba mzala. Mwana taba mubi. Neda. Mwale kuzala le mama. Olo kuzali lesi. Esi negaba badina nguvono ya mzala rwa kumeka. Nagala kuhiza izawa mama mwina. Mama beguanga. Mama fawatu zala, mama fawatu zali labana, bani tuwa wenye chitibwa. Mwebali nyo kutuwa gala, mwebali nyo tuzala, mwebali nyo tionsa. Hati mwebali tu mama na walunjo. Mwani walumu zada kuzala na kutumirinya. Akugeza. Kati mkasira kana akempeo, mwomane wa mtu makabugumu. Ila mbaraka wesimi. Mbaraka kabugumu. Kato yu mama mweba zenga kubaba nangu. Nene iba inza kuita kabugumu. Ne boy. Bamama muzala. Hagambati ya bamango mulonji. Mera butaibwa. Wali kuzala juna atusingu ize. Alienu ya fuga jirala. Alienu anonya tende. Yaduka yomu acholi. Mwako koro. Yashira fangambi. Oh ya. Kali mganda ndabiru mgaga wa mwita Michael Jackson. Seja mnama uli diari wano. Nye katali ya tetenkanya. Mwebali nyoku tetenkanya baganda banga mwana. Gambati mganda anga Bison. Nsisinkano. Mbwanga li Amerika. Awe wa Uncle Trump. Trump, yurashite mwuko wa akama. Itempewe yene tulivu vi. Teka waka bugumu. Kawai. Jono badeki. Gola wa mbadeki. Empe unangi mpisemu. Ama waji.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mkuruja na tata.
0: Uliuta tata.
1: Kulujona amani ngo ina manji.
0: Kole chibota gewa anana aga kuwa tata. Anana aga kuwa.
1: Kewari na eba.
0: Gomu manji ya aga gaba.
1: Allah wetikiwa tata.
0: Aha, kati nao ino kwe gumi ya mnange.
1: Kati mkulujona tata.
0: Mkusiwi tabo.
1: Ze abu beke mayawa nukili nisa.
0: Mfunye bulonji.
1: Na ye unye uwe ba mama chitufu nina fit ati na fitu ba mani sebu juna
0: wababa kuba tata mutufuki de chizibu na mwe mani mamu zara wana temagala barabidida mamu babantu mamu lemeda kubantu katipa tata tu wababa ako mkulebe mwagala
1: kakadu mkulu juna tata kato wana fringa tata anga mutu vako Atenga la fama ni gafo jetuli ya woga mama.
0: Aba mama mabu wali mchi ticha we. Eme mwana.
1: Mkulu jina tata.
0: Sibu.
1: Moto kayo utajwa magundi mafuta na oilu.
0: Mm-hmm.
1: Vawo.
0: Kadisewa
1: tasangalo gamate mbaka yangia. Gamba. Amafuta ganga ne oilu. Kiyo manche muruga.
0: Biba bibiri.
1: Ya.
0: Echimwa chita licha techikola.
1: Techikola.
0: Kale gendo yuwemu. Goma nina.
1: Kaka nukuli dona tata.
0: Sibu.
1: Ga kumi na bisu wa kumi tata. Kololo tata.
0: Msululu moja.
1: Ay, hakuna mchezo wakota.
0: One way.
1: Kula hile sio, kula hile.
0: Kendo la hile. Hawai.
1: Kulu dona tata.
0: Eno la ile sebo. Wampa sebo. Deka.
1: Mkulu tata jona.
0: Kampeleze sebo.
1: Ntoko okula zako omumbejwa aliburundi.
0: Umbeja Frida.
1: Umbeja wangu isu.
0: Umtuwala mkula ila.
1: Tukenda.
0: Ala wana. Ala wana.
1: No mukulu ono chinoveta ata chinove.
0: Ii ni chinove mtuwala. Ate chinove ya wafana ni ya daro mulaba. Ninge jafana na wakengu kula ila. Bye gwe.
1: Abubeke maya bye.
0: Chariwa ni abubeke maya. Ala. Ni kambuze. Ina wembira ni mpulira obusungu obusitigira jebuva. Ngamba na ye edwa twakola ki abantu. Fitoza gwachi. Agamba te mukade wange. Mpeza mhigo Muhammad Akumaire Sun Junior School. Sadiza mukono jinje misindi. Hey. Government ati yagize ashegede konta abana wana wadwa sigadi ku masumiru government yabagambi toka mzee abana mboka ni mama somera gade gasigaza abana mu holiday kongera kufunza funzamu abana becho musambu abana basini yeyo kutano abana basini yeyo kuna abeyo mukaga abeyo kusatwaho abamwa ba P6 government yabagambi mwe sasa tunaenda kulaira mweme munaleta batoto kusomero tunataka kubaleta kumukolo sometimes so now you're holding them at school can you take them back so bobo ino mwana kusomero kubaya kasimu kade wanga ngambi government ya gambia bana tubajiyo sunurecho kama wange mpulide sunurecho guoli yedo neko asante sako gambi boy ino mwana kumaire son geno mjiyo nawa mwina kusomeri yeo geno mjiyo kagaga ba galanga buli umali waka ndio kimu chulire ii lwako nira bidinande babuli dembele iliwa nmchibuga mwana buli woyito kusaja buku bajiki wano wakati mkampala wano ii buku bajiki era singa banange singa asene chikupe badechu wanikaru wako vili wawa nga kumandi hao kuhasi nigila kwa nike chikupu iranze mbako babuli asinga ekikopo twade chiwani kamwezi nako nandi sigadde kuparo kwa mwana ugende eri kuwa girasa ni bakuba jiko kuma mungu wa mwenda bila atadu saja bakuba jeke mchivuga ya baba wanji saja bakuba jeke mchivuga wa
2: assalamualaikum warahmatullahi
0: alaikum salam ugambo tedala iye lwacho kubese mungonyize kumacha kuno boti tata tonyiga nzize
2: kabadde cha gulo
0: e
2: nasanze gulo wana mutaulie ye busega waliwo bantu baba bagindi bamilika wabinya nyinyi bamilika ne
0: aliwa
2: tabe bebi nyinyi bamilika ne ono kubya abakubye ndongo
0: abebe gundi
2: Eh,
0: yogera abantu abo.
2: Kakati omusajja oyo tenda nyeze.
0: Ngawinyiganyiga.
2: Ah, nate ndi ku boda boda. Kakati babadde kagala bakola jamu mu bagamba nti alina abantu kuba kisuna ben. Bagamba nti kuba lyo nasuna ben. Babuza se kibyo jamu nti ani kisuna ben. Kakati batidde mbadira ba boda boda nga 13. Wallahi ni baba jia kupipiti ngati bavuga bakulugusa bakulugusa bali maso kati ngati wali muntu ne motoka zipeno bali sakye kazipeno bola banga kuwabereri mulaba mukutamu alino kamuyitirizi kati wapote mungamba nyangu watu ya linga bandwa bandwa kano kuka tuge doko kama si sila recha njiza na chanzo mbubuka simanyi wa musidamu ni wopo gire
0: ngana yale mbigundi gundi
2: ngayamba daka kofi la kadu gavu eke sute cha njiza kula mbigundi gundi nenga yomuku bakule embedde aba kikipiki nga bubage ndukuita unga takuita ku kati fenna buli muntu nga babateeka mu jamu oyo
0: kugamwe namu olabike nga wali mbigundi gundi ebyo
2: aha bwe namasene emba itako nenyenda wali waliwo traffic evano kulukati nenyimiza nga boda soko nyingi nga mkama mkama abasajja batukoze ekintu ekinyiza dama nga wanu wana kubwa kutuka ekiengira kwa wanumoto kedi yoyo na atene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene zibene ganya na ni zime masaka gikanze tukwa ne ya baboda wonna ke balina ngabo ya galo mutomera na ho chi binyo hadithi ya diso sana ngama nti omuntu wo to omuntu obanga sense yonna chokera butaso mu banga sense yonna atuna dakola puji bo mutomera tab ewa awwa ya bingane ku dunia sikamu kakati abasirikali ni waduka ni wagela ya watrafiki webatu seyo na ringiti bali mkuyomba gana kola chine inga tisenja ulo ntima na msaje chiba ina hawa hili donga hawa bali ina bantu waba nene niwe waba kuwa
0: baadi basiba kawanyi
2: abantu neye jangwa ino kuwanga abantu kuna hawa sanzi jemba tigeza ntima sanzi jamu kutandi kesawa muenda paka nga kutina
0: sorry
2: ba jamu ya kutiku waba basaje siga mati baina hawa antu kutandi neye kula haka kutiba chivenu ati umayi toka kwa kono wapa nukula ichibe chifuwe chino no sila kutisibuku mare edasika nga asa neze kuli ugele zi toza kutamu uprosi ati tesenda kwe chiliwa
0: sorry ba Aikum santo ni ganyo msiram to ni ganyo. Mani katika setu ina jiteka kumani. Setu jiteka kumani. Mpola.
3: Abantu bagambe kina atera ngamba program kugwa.
0: Agarevyonone. Ano mulimu amwanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam. Ugambutia musajja wange.
4: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Mungu achakuma.
4: Alhamdulillah.
0: Ewa likubeida yo.
4: Echikuru biyakala mungu minkiliza.
0: Ewa chido chali yo.
4: Ato upakati tunavule kerani. Tola wa ori kakati tacha yogera ni wabira. Owe butabara tumulide.
0: Ya ngamba ya damu chalo
4: mku gami tacha yogera yo
0: kumbe abela umbagezi ala mkutekede
4: teri
0: nanyumianga nawe
4: mku gami cha samba wa samba kunti ina namata
0: sorry gambi are you for real
4: nae katusabe kamu haji no gulam
0: ok
4: wasuzu utia mkuru chuma
0: anze mnange munga acha nkuma
4: haba uliza wa radio paru wa gambi Njono mpaka siku sida walime beteri salimu gatumbu.
0: Gatumbu owafo weda.
4: Eroma romu gabagambe management hiyo na. Mteze sibali yuko buzibubu wana.
0: Chitegira.
4: Wabula vya galabu kakamu mama ya ngamba. Kubo ya gali ncienu. Ngojibe ilamu wangare ngaze gonda.
0: Masibu.
4: Kakati mubiona. Panamu alo ni mamule kwa.
0: Masibu.
4: Muzuku ke mugende mukole. Ya paja kumulimonga anzo mpakasi na wezukuka jendo kole mbuli auliza radio pal mwagala chenka ini mama wangami na virunji ngoli mudistu kitiye bujiri
0: uliwe bujiri
4: alhamdulillah ndi musoga sebu
0: kumache muna
4: wayagala kugama andi jina ye nimi zonazi mani oruro yorusha anemi kakati marongambi lese kachiti
0: sebu
4: mugambi mchiyonge la mu
0: akuve
4: ayongere mu mukuru jona ze kisingo kunyiza nile sebi na vitu byenjogera si bya radio park si bya management byange ngo
0: mugambo byo
4: na ye ze kisingo kunu masali mu gatumbu ni balete esento kuva mu government nti batwala abantu mu kontekija na enga hija bazibalira mu bantu ba bangalo
0: tibabalira ati na vitega mu family zabwe
4: ya somera wa mwana wani Iye ya soma kuru ani kwenye

0: nze kisinga okunu masali mu gatumbu ne baleta esente okuva mu government nti batwala abantu mukoze hijja naye nga hijja bazibaliramu bantu bangalo
1: tebabalira ate nabiteeka mu famire zaabwe
0: yasomera wa mwana wani ye yasoma Qur'ani kwenka
2: lwatyo mpulizaako nereero bateeka mpulizaako
1: kana akasajja wadda nkwewala jjo okufuna tekwagala
2: naye mbeerako tansigame mbeerako
1: ogamba otya
2: mbeerako tankutibakulimba kubanga olumu mpulira sembasagala mpula amanyi
1: olimba tobeerako wozuka ngaolioko ngamba obeerako jona yogedde ki
2: eggulu olwomukaga wakoze wabaddeko naye otuloka wadde kungi nnyo naye nga kufunye
1: Ekizibu onyo bingi.
2: Manyi radio gensuzako y'obusiraamu kinasigaza pale FM balabala na bagoba.
1: Nkwagadde akasonga ako kenkwagadde ku mbulamu.
2: Lwaki? Lwaki? Ye alamu yange omuntu olujja kumpa pa. Kwali kukati example esoka waliwo baseeka basoka ko saawa ekkumi abwe. Tebanzu kusa alamu yange.
1: Obeerako?
2: Ye abaseeka basoka ko saawa ekkumi ze nyinyinyi pa. Ni alamu yange abwe nyini nyini kati walino lojja mbera mu biroto mpankuule ne mbera mu biroto mpankuule ne mbera mu biroto
1: ndole mu biroto musajja waffe
2: ni president ne musajja wange ti abaliza kakaba musanyi emmali yagwera mu mazi ti abaliza kani abagamba mbuno akolya kunabukabu obona obana kibu wani abagamba bali mu family government ya pembu nombi uwa
1: lwaji mwa mujja ku listi
2: kulimba
1: esente zali za basubuzi nema muteka mukala
2: esente zali za basubuzi no mutiyabali za katata wange mulaba owa muganda wange mulaba gondo nyonyuzo owa mutiyabali za kawa ainawe gundi
1: owa guwa mulonkuma
2: ya ulika mutiyabali tata wange mutiyabali za kalimba
1: guwa mulonkuma yo maina we toli mwangu kusibu
2: di kumide kumukulu wa yogira kumbele ya badi jivadi basi ya abadi wema ya bando wangewe maya kutumidyo konyo na yema bi ema yao tuino di pisomu pia babu ita blight
1: nye kasa jago ori mbe gaba di piso wafuno otia
2: babu ita blight di pisomu pia ori ya vudewo yema saja mumuwa informenso ni ajakuba yamba kakule mbeza sente nere javude abadi msaja mkosi blight visit
1: kano sivude
2: kato nzikiriza Neva zidi pisi mwangizi, awe katwe sulite nungi nyo, ye katwe mubiwa piki, abukendeza. Jona? Jona?
1: Nkuli la?
2: Awe kolo di kapla no di piso mupia, bamite di pisi maseki. Mupia?
1: Maseki?
2: Mneva
1: zidi nyo. Tatukua oloseki?
2: Ma a, ye Kennedy maseki. Di pisi mneva zidi nyo.
1: Kali, wale
2: mneva. Kali, wale mneva.
1: Kali.
2: Ne DPC dugundani aliye wabuku CPS mkampana ye mneva lize nyo
1: kale DPC dugundani ni ruseke maseke ilo ajese vana vana nizo kumkubira ana ruseke evi nevi ntevija balanga itija si muntu olina kubuza chichi kana weto chimbanyi munda kugambe itija si muntu kugamba wache chijova isa asuka wano kubamu na ndi bien sibi na sibi akuteka ko manyi ensibo kujiteka ka manyi esakuteka ka manyi notia kati mwena abesunga magenda gange era mazene ngenda ndi mwagendera mukasira ke nero mara no genda chonkubulira wallahi zengenze ale wala sa genda sunga magenda gange ange gatu munga bankomire ze atsingize journal ziba saa 12 mpaka sawa saa 10 mpaka saa 12 bye bye
3: ibinyuma big web yocha bwitu bwe bate program intanda extra program intanda extra intanda extra intanda extra Uganda Halali Bureau chekitongole kyakakasibwa eri kino obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo nebikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu

0: nekitongole echa Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku plot ye yokubiri ku Del Gardens okulirana bakery kusa Apollo Kagwa Road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku note 758-52-0MM oba note nya emunya 233-56M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo.
1: Kuidi eyokusala ebisolo sala ekisolo kyo oba dhuhiya yo netwahira Islamic Charity Organization. Dhuhiya oba kulban ye ibada jetukola mu mwezi gwa Dhulhijja nga tusala ebisolo okulega obwesimbu n'okutya Allah nga tugoberera enkola ya Nabbi Ibrahim bwe yali agenda okusala omwana we Ismail ku lwa Allah. Kuidi eno yole mpeera ng'ogabana n'abo abali mu bwetaavu bw'onaasala ekisolo kyo netwahira Islamic Charity Organization ennyama egenda kugabibwa eri abantu abali mu bwetaavu nabo bafune ku ssanyu lya Idi. Kulagana naffe tukugulize ekisolo ekirungi ate era kusalire okusinzira ku mateeka ga sharia ne sunna. Enkola ya feno ya bwerufu era ya buvunanyizibwa nga tukuwa akatambi kaite video oba ebifaananyi nga tusala ekisolo kyo. Fula dhuhiya yo ey'enjawulo ng'osala embuzi oba endiga ku 25,000 zokka oba ente namba ku kakadde kamu n'ekitundu oba okwegattira ku nteemu ng'osasula 22,000 zokka. Okumanya ebisingawo kubira twahira Islamic Charity Organization oba owereze WhatsApp ku 0706 Nsambu asatu munana asatu mwemu oba ku 0736 asatu munana atano musatu nsambu musatu oba ogende ku mutimbagano gwaffe www.twahiraislamiccharity.org.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما تندى مجف قتندى ونواجتي الله سبحانه وتعالى إبين قاني من بدير يوجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم nyongera okubeera nga mbazuukusa mwenna abawiza pale FM 107.9 nti bane muzuukuke muzuukuke lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ero ziri 10 ukaenda ffe ey'obusiraamu wemba sebedde ziri nnaku z'omwezi 24 wemba seerabidde tusigazaye naku nga 17 zinga 23 24 tusigaze naku 17 okutuuka kulunako Eid al-Adha. Njagala okubeera nga mbategeeza tuba tuyingiddewo mu studios bano abatwahira Islamic Center Twahira Islamic Charity Organization ku program ya Kuruban. Eranga mu studios ndimu nze kama kogera Chimala Akram omuwereza wa muna Imam Kasim Yazid. Program eno twabategeeza nti ekujukanya ngagwe omuiza wa pale FM ngekujukiza nti kuidi eno eyo kusala ebisolo eyo mwaka 2017 oba 2026 jifule ya njawulo mu bulamu obwo tojiisa ko maso jifule ngesolo kyusa obulamu bwono obulamu bwabalala nga tukutegeeza nga batwahira Islamic Charity Organization nti jangu ogabane oba osale ekisolo kyonaffe ng'ogabana kumukisa ng'ogabana kubyengera nga owesanyu abo bannaffe abati bafunye busobozi kusala. Mujukire tuze nga tusomesa. Nga tubasomesa nti ku Eid al-Adha kubimu kubyebbeeyi ebikolebwamu. Mulimu okuyiwa omusaayi naye nga tuguyiye ku lwa Allah. Era tubakubiriza mwenna abasiraamu bw'oba omanyi nti olina obusobozi yiwa omusaayi mu nnaku ezo. Obusiraamu tebukuyinaako na buzibu kuyiwa buli lunaku kuba ennaku ziri nnya. Olunaku lwa Eid lwennyini ne tugattako n'endala ze tuyita ayyamu tashriq. Obusiraamu tebukuyinaako buzibu. Osobola kuba Allah yakufaddala mu by'essente. Ng'osobola okukwata ezo ennaku zonna buli kanaku ng'osalayo embuzi yo oba ente. Abantu balye. Kati kutwahira tukutegeeza nti jangu tukusalire ekisolo kyo. Ennyama eno tugigabane n'abo abeetaavu. Tukutegeeza nti jangu oteeke essanyu n'akamwenyo mwenyo ku basiraamu bannaffe abataafunye busobozi busala ate nga be bangi. Bangi nnyo nga asobola okumalako n'omwaka mulamba nga takuteeko yadde ku mitwalo kkumi mu bulamu bwe. Kino nkyogera nga nkiyinako n'obukakafu ate nkakasa nawe osobola okuba ng'okimanyi. Eriyo bannaffe ng'asobola okumala omwaka mulamba wallahi nga takuteeko ku mitwalo kkumi nga gyawamu. Kati abantu we batyo ng'amba nti alina obusobozi obusobola okusala dhuhiya. Ne tuba ne bannaffe ng'ate ezo sente za kacyayi, za kyamisana, za pocket money, zaaki zaaki nga kintu kitonotono oli ng'azigulamu na data. Kati gw'omuntu watyo tukubiza jangu osale ekisolo kyo. Womala okusala ekisolo kyo naffe kutwahira Islamic Charity tukutegeeza nti ennyama egenda okivaamu tugenda kugiwa abo abeetaavu. Bwe tunaamala okugiwa abeetaavu abo, twahira Islamic Charity tukuwa garanti nti omulimu gwe tuba twakoze okuva gye gwatandikidde mu kugula ekisolo kyo, mu kukisala, mu biki byonna bikolebwa mateeka ga Busiraamu. Okukakasa tukuwa n'akatambi nga tusala ekisolo kyo mu mateeka ag'Obusiraamu. Kino tulina w'ogenda kisanga. Bannaffe bangi asobola okuva n'agamba bannange mumpe ngenda kusala. Muddamu kuulya twasaze twasaze mwasaze ekali. Haafe nedda tukuwa akatambi nga tukaweereza gwe nga tukulaga nti haja tiche kino ekisolo kyo kye wasaze era ennyama eyavuddemu twagiwadde famili zizino. Ebisolo bye tugenda okubeera nga tusala mulimu embuzi n'endiga ku mitwalo abiri mu etaano. Ne tubeera n'ente ennamba yakakadde kamu n'ekitundu. Ne tuba n'omuntu asobola okujja ne yeegattira ku nte ng'agenda kusasula emitwalo abiri mu ebiri. Tubategeeza nti ennaku ziweddeyo. Tubakubiriza mwenna Bannapaal FM mujje tubasalire ebisolo byammwe. N'oba ng'olina muntu wo nga Allah yamujjula osobola okuwaayo saddaaka y'ekisolo kye, ffe ne tukisala empeera ne zidda eri ye. Ne tumusalira ekisolo, ne tukuweeza ripooti nga tukulaga ekisolo nga bwe kyasaliddwa. Olunaku lwaleero tugenda kulaba ku musomo ogugenda okuba nga gwa njawulo era mbasaba mubeereeko. Tugenda kutunuulira ku bulungi obuli mu nnyama eyo eri mu kisolo kyo ekiba kisaliddwa ku Eid al-Adha. Gwe ayagala okumanya ebisinga oba gwenna ayagala okubuukinga ekisolo kyo, tukubireko ku nnamba z'essimu zino. Tuweerezeeko WhatsApp message kati gwe gamba nti njagala kusala kisolo change na mwabatu wahira Islamic Charity. Tukutegeza anti for sala echisolo cho enyama tukuwa garantia 100% nti echi enyama yo egena kuliwako abantu abatufu betuita ba beneficiaries abatufu abasani de okulia kunyama yo. Funa esimu yesawa zino otubipinge kokati gwaine nteka teka yo na egendo okusala dhuhia yo nafe. Mujukie tusigaze na kukumi na musambu na kuziwedeyo. E namba ya Airtel edi 070 mukaga. Wandi kansambu zako asatu mumu nana. Sembi ayo asatu mwemu. Kubakoka atiba nangi. Uwele zako wako WhatsApp message. Ugamini seka njaga kusala chisolo change na mwe. Mumbuli lewisi ingao. Osuwa nukuba notu gama anti njaga la munda ge. Kuripoti yange egenda fana necha jemungambeyo. Mugenda kunda gachi chisolo change. Mugenda kumpa garanti chinti chisolo change chisalidua. Kuanga na kugamba fuwa nukutuahira Islamic Charity. Wetusala chisolo cho. Tukue bifana nye. Video nga tukulaga process yo nanga we yatambude wandika e namba esimu ojiku bipinge ko kati no banga tonafuna sente ngo subira ozifuna munna kwao eziddako gwe tukubire tukuteke mu program yaffe twina banaffe olede betwata andika da okubera nga tubukinga ebisolo byabwe. Wandika enamba ya simu eno 070 mukaga. Wandika nsambu asatu mumu nana asatu mwemu 070 mukaga nsambu asatu mumu nana asatu mwemu oba 070 mukaga asatu mumu nana atano musatu nsambu musatu 070 mukaga asatu mumu nana atano musatu nsambu musatu 070 mukaga asatu mumu nana atano musatu nsambu musatu oba gena kumitimba gano jafe oyongere otukebera ku kutwahira Islamic Charity oba genda ku website yafe www.twahiraislamiccharity.org osobola nokula ku mirimu jafe jetuze nga tukola emabega mukirize abawiza chikumu sanfu katojeze muende kula yo muntu wa bulijjo. Nkakasa tugenda mubude tulimbude wa salatu subuhi. Na ye guno gwe gumu ku misomo gyota ina kusubwa. Gwe tugenda okusumula kati. Toina kugusubwa. Kubanga gugenda kuyambanga gwe. Nkusaba berako. Osobolo tegeera nti nyama yo eva mu kisolo kyo ekigendo sali wasi ya bulijjo. Ndina imam nsaba ababuze ko tweyongereyo.
3: Naam. Abatuuliriza abalungi ku 10 musanvu katonyeze mwenda Pal FM. Muzikirize abebitibwa abalungi. Usallimukum bitahiyyatin tayyibah al-mubarakah min Allah ta'ala. Ala wahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwake de imam.
3: Alhamdulillah, sheikh. Mpuzi mwena batu uliriza balonji.
2: Alhamdulillah.
3: Amina ya rabbi.
2: Unakura alino.
3: Nesabu.
2: Tusigaze na kuziri kumina musambu.
3: Naam.
2: Boba hujaji abasinga bata andise doku genda.
3: Bali mulugendo.
2: Okwete gekera emikolo ya hijja.
3: Poib.
2: Banafi abasigade. Mm. Bo basi tusigaze naku 17 okulaba nga tutuuka ku lunaku mulindwa
3: bwegule
2: naye ku lunaku luno abantu abasinga tetulwetegekera
3: na
2: netugenda tuuka ali ku ssaawa esembayo nga tulowooza nga kalenda ey'obusiraamu
3: eyakatandika
2: era ensobola ki n'abahijja nno bakyusa sisitimu zaabwe tugenda otuuka mu ramadaani nga banaakola hijja omwaka ogwo olwedde bamanyikiddwa sisitimu muziraba we zigenda zikyuka nti tugenda okuyingira ramadaani okutima nga bahujjaji ab'omwaka ogwo olwedde bakonfamingiddwa
3: teeka n'abali mu ssako anaafuna ssente wiiki ejja abamanyikiddwa
2: naye sisitimu eya hijja singa gye tuteeka ne mu ibaada eno nga tujje nga tuzeetegekera buli ibaada twalibadde nga tugiinako obusobozi
3: n'okufuna obwangu muyo
2: naye twagala nnyo okukola ebintu ku ssaawa esembayo
3: ate ekikyamu
2: n'omaliriza ng'ekintu okoze ekitatuukaganye na mutindo
3: alajala minashaitan
2: n'ogamba k'olwiseho ekintu nja kikola wali ku ssaawa esembayo wali wennyininyini
3: si kituufu mu busiraamu
2: ogenda okumaliriza nga okikoze naye ng'okikoze kwejjako
3: infact n'okwonoona mukyo
2: kati bannaffe abasinga balinze wali nga tusigaze ennaku nga 5 agengenda kusala
3: akunoonye yonna eriwo tusale eyo ali nga si bwe tukola
2: seka ffe kutwahira obimanyi nti sawa zino olwedde twatandise dda twatandika wiikisi kati ziringa 3 emabega okusunsula ebisolo by'abannaffe olwedde ababuukinga okulaba nga twayira ebifaayo nga kino kisolo kyange kyengenda osala era
3: kiri mu mbeera nnungi
2: abamu olwedde nga bamanyi n'ekisolo kye wekifaanana nga manyi ekyo kyekisolo kyange kyenja okusala kati abasinga baagala nnyo okulinda mpaka wali ku ssaawa esembayoameti banaye naye ngenda kusala ekitali kirungi
3: abafirika tulina embeera eyo
2: kyekimu wano ne mu ibaada esinga ze nakyogerako wano nga tutandika program twagitandika sita tiziggwako nga waliyo oli nga tusigaze ennaku 5-6
3: ayina siba 6
2: naye nga tewali kyakola ayina kusiba 5
3: nga n'oluusi yalya namu
2: nga talina kyakola obudde nga buweddeyo
3: tulina embeera eyo ate bu kamogo kanene na bulwadde bunene gye tuli
2: kati njagala leero abasiraamu baffe bano aba na Pal FM njagala twejjemu okukola ebintu ku last hour kigenda kuyambako nga ggwe omusiraamu okubeera ng'oli prepared
3: bagole
2: omuntu yenna anaakola omukolo ne gubeera successful sheikh tatandika ng'enkya mukolo asobola okuba yava emyezi ng'etaano emabega nga tulina omukolo era ne bajja nga bagupulaninga nti ono ajja kukola kino ajja kukola wekiti eyo preparation weekolebwa mu buddi mugenda otuuka wali ku ssaawa esembayo nga buli kimu kiri mu zuli kati tubakubiriza mwenna oba omanyi ogenda ssaala ekisolo kyo yadde nga tonnafuna ssente gwe jjuza niya contacting tukunnyonnyole leero tugenda sumulula ku mulamwa sheikhi ogukwatagana ku nnyama eri mu kisolo ky'omuntu asaze tugiteekulule omuntu

0: edachika musa edachika mukage zakaita kusawo musambu era woboi nanno chobuzenga cha kulia chiba cha nkizo nyo ate chiba cha muwendo okubanga alikeo mulaba omugamba munywanyi ekwata nawo liyeko naye abamu
1: Jafari katugambi daraba na Uganda bali yabauliza Lawrence na kitu kina mask nukubira ntutembeta wano Iyo kuzimba mzikiti kumanyitu wanga masikiti jamba wali chanja So tuwa gara kujukiza bana Uganda bali yabagubia Nye monsio na bagina mask nukubira ntipatufuna dada wali ku www.palefm.co.uk Neku platform za fezenja wali tuba jukiza ato kukurubwa nsongeyo Tuguna kunga unure sande inga uteka teka dada gumu islamu gendo kusara istola ya dhuri wali badi atuli musale nyomu kusukuro kubira nto soka nova kakantu kuteka yu kwa akaunti yu masuga mkama katona ngu zimba nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ii chanja katina choi nukula changu nyo kuwate simu yu teka kaka simbi kasimbi namba simu katujukue ili noti musambu noti mukaga musambu nya mukaga zero musambu zero namba simu kugendo kuteka kasimbi ko ya tereyo Ninga neze mti nisigenda kwa burundi. Noti musambu, noti mukaga, musambu nya, mukaga zero, musambu zero. Uwa ya matana ya noti emisambu esatu. Kuminemo, musambu mwenda, abiri musatu, noti emisambu esatu. Kuminemo, musambu mwenda, abiri musatu. Osobolo kubeira kwa nochite kwa chondambu, sobo zibuguwa singu kwe manya. Nochwayo mmaso ga mkama katonda wakati atemu kusadaka nukurongo sobo ya unobako ni bugina maso nukusabira ko aina asolo kubira anti mkama katonda alongo sabi nyingi zao ni mfuna so pekadako ndoze dachikeva ya mbenti ya kweo ya buntu
0: iba nsonga ya buntu iba nsonga ya buntu wanga nchumanyi ntikasto zimbira ala nyumba ya nsubira anti nawe
1: onjujuki zaka tuwebede kusonge yomu watenge kwa lagana kudini nenjuki za msajia Useni Mbarangu mutabuliki na mulaba unoku urubasamba vila era swala siba jimiriza wa omuchisawe swala jimiriza wa omuchisawe na yete chaga na najibu higa na yari ama zoku sara chaga na najibu higa
2: ujaku mbagono
1: mwisa mwja wa mutawo ila jaga no kwa kubwa nga obi aguulide odi boy Useni Mbarangu aguulida gari pia ya kuhinu bajeti wa mweti vya umyoku sari ya sari ya bageza kwa kukupa yuko raizi ya bageza ageza kao baka pase ze kipa koza mafaya wabweza aganarunga kakananga vila yefunye yoku wili sinu gonge la daro kuzimuwala daradara neoro za munti vila ina mpira gwalimu bitundu bibiri vila ina ya kudominating ili nyoradamu first half ya kudominating nyonyonyo na ye uro kubaya duwao nyoku gole emu nechiwa URA momentum nukutangu kuruuzo kusobola kuruuza muli mutima mtuwa katuja nafe utuba sobola wagendo kula balinga badamu game na ye URA eno ano sagara nyo timu ene neo mwenyisa baje tijiba ina niba sobola kubira antiba tika kuchisao nengiri jiba genda masu no guramu Kine unso kubanga timu yu emiaka jonefa na gana wejo URA ngate wangula umanyi URA ya mbala mwamani mzenganze kupucha vila ne Vipers mtu jukire cha woya nga vila itaka weta zikuwa URA chukupe chivangu ya wangu kukubia URA nene mila kukubia ne mbali mse chukupe chui
0: hantu kwekwa mbida
1: mbida wewe mbida wewe
0: kati yofa toni ukulemela kumanisa ya madafu achi
2: Aba West Ham okubanga ajja kuba Arsenal lwale rezo gaba.
0: Atisa cha West Ham chuo
1: nikitaka kugeranga mulogo. Ndarwachi ari bila kwasi.
0: Anti naita yagala kudda yo.
1: Ya ine songa.
0: Ya ine songa na iyi wara ekoro. Yali ina songa
1: chi. Ti ina songa.
0: Yesi.
1: Just go kuse samuli. Nga Vipers wangu lechi kopeche gena ita kuyua lai kwa biye ine garage. Namba tsinga ba yua lai ba karoza. Kone ne shigira anti apatanyi ba famo ti bagubya record ti babimanyi ebyo. Tiba mutibabi tegere ebyo ti wawule bikopope wangu de twagala oli mulabe wako iteko. Kaka na bale msiza bila. Neye vila ye kwata kwata roza munti lingi ya kumeli ya mfast leg wani kusuro chuka na ye roza munti ya kumeli ya mfast leg goes bili nga vila ye kubye vila nzibu ya kuteba inaba idha wumu kwa suwa vila muti ndu kwa ina musufu nyomu lenzoyo ino mtindo murungi nyo oroza muti Hussein Mbarangwa yoke dolusozi gambara gara mumpira guwoku dingana kadiba
0: wabaga ya kwata kesisi
1: wabaga katupata kese loza kadiba bila tia vudeyo
2: bila chariyo
1: chari kadiba wakua wado mpira wabade
2: mpira
0: guwabana nye
1: mpira jibiriwe mpura mpura
0: yes wabade mpira guwabana wawala atenga na ye asamba katakwe kumutu wale
1: wangu kumutu wale wali mbae kwa msa tu ina bingi Kampala
0: yes
1: chita gabuwa weda sebo nga wote kute kukusuze wakua kusuze nti ae na mbalo wali yaba wakura basama nti ae fixe imidye mu tuwa bila wakua wanga fixe imidye mu opaka mwaka gujia
0: kata uguliza bagamba mpozi ate posa batu walo mpira ate batu kole dekwe vintu vyo ndaba na ye
2: Siburi yomonti ya ino kubanga Siburi yomonti mtu wajia sima kuli chokole Cho ino kubanga uchimanya Ntu waduwa basima Na watasora kubanga basima Na ye
1: Baba too much
2: Wa mtu machi
1: Baba too much Federation Listen Federation World over Zizimba bisawe
2: Na yezi sobulu kubanga ziyamba kuno kusake bisawe mawanga agenja ulu. Kwa federation tumina chemuchimanyo. Kwa sate visase.
0: Ompira kwa vira. Ompira kwa yuara. Usaini mbarangu. Ya chudula kakonti KCC ya liye mkule mbede gozi bili. Na soboro kubanga azigata.
1: Muda chike chenda.
0: Yes na mujako. Kakati afunye chance.
1: Aina ompira mramba.
0: Yes okuda yu yetereze. Ategerenso vio bagolo kipamu. Kuba antebe. Obaba defender vuna abadja yale. Taba defender balala. Aberenga ali wali akukadiba nga Haji Mandela bino biyetambuza mu kisawe kaba mukubo mpira nga kwa alaba ensonge yo
1: nga nyani ya mukuba
0: kuluno URA eja
2: mbade sinaraba URA campaign yeno nga mukulembera goals nga biri nasolo kujana wateka o performance najja na kuba goal biri no tusolo kubanga tumutebye mukomo mpira ekisokera nti mbalango ekibade kimutawanye nnyo babadde bazibira bubyo mpira campaign yeno ndio URA egega ku teams aga concede nze nya magono zango jeko karuvale ne bwimba United Saints
0: atenga manyi gambalango tukamanyeto
2: atenga amanyi gambalango agani kubanga azibira no kubanga alumba muko ku mpira naye vida joyogerako na dala campaign yenu babadde bada bikide dala bulungi na dala kuva mu center back ane chivuka eche chibalasa amangoli chibadde akira bikide dala bulungi nyondo osabye mu konsonga lwachi vida ino kubanga awangole ko na dala silverware ya campaign yenu ntingeri omutende soyo ali ku timu ya vida jasolo kubanga organizing mu ko na dala center back yo because vida ino ko kubasambia obalubanga kene babadde oba basema yange aniongola bantu baka ya vida chatagalatagala naye tende siyaze na abagatta gatta nasulo kubanga afuna mpata na shipo etandiko mpira era abadde bala bikidala bunyo then echo ku ntivira ebadde ko lazente mpira eguteba kijja kubeda kizibu nyo ogenda ali kufufa stadium ekadiba banavuka nga basebufu bahasa ni mubiru ku performance je bariko ninge je badde bazamba muko na dala campaign eno mpira obutasula kubanga bate batimu ya URA otunulira timu ya URA ebanu ba Ronaldo oti abagolo kubanga bakuba i pressing eyo kutambula okubanga banu onye goal twamula ba ngayomu kwa basambia bateka uko performance na damu Uganda Cup nga URA ajamu kwa timu ya KCC pake ya basindika na dare ili mpena utisi na ye achinza kupera chizibu nyo okubanga URA ainzo gende kadibao na kuba timu ya vila gozi nga satu kubwerele uba gozi nga bili nga vila tatebia muko mpira so uroza mkonti vila nga alaba ntirije ringa iganye kilizo wagana ni wakuba denti ainao kusumi mpire satu na ichinzo kupera chizibu nyo atenga gigamu kumatimu wabotu nulira na dada performance ya matimu ziko na gona gabade mwereje guango mwaka gona chama zima tusa kubanga obusa vira nozango jeko ucho kubanga atakunganyiza points zimarana ye mkusambu mpira kuchisawi vira ulawa nti abade arabi kila darabulu nirasi ingata wangu la chikupo liaja kwebuza vira kapira kunake bakubye na basa ni mwiro kubanga basebu ufu okulabi kwa burunji kuna kuna bakuri at the end of the day bafunyechi ntite wali ne rosa mkonti ya game vira aina alimosila kilo kubanga dayo kufaino then Vipers tuwafa na weekend wede tuwafa tuwagambia konti omukisa gunaguna waswa bosa okubanga ajja kuba final ya Stanbic Uganda Cup aina kubanga agukosisa close pack kutema kubanga bawangula game eyo naye akembe najiraba dakika zonna simanyi chini cha tuse ku club ya Chitala because baina chances zona okubanga bakuba timu ya Vipers omupira go singa satu kubwerere because bakube ekikondo goalkeeper to beat bakaddu nizigana basenka abane zigana ngoraba nti Vipers by the way yali mu game na akamuna akatono na dare chitala okuruzi paka obutema nga chances zizo zonna atimu ya chitala aziina naye tebali clinic enough na dara mu final third okubanga bate kompira munda mukatimba atenye mu kubintu ebadde bikuba bossa nozango joko kino chetumumanyike chokubanga murunje mukuzibira omupira naye kuchitala abadde akulaze nti atisa solo kubanga ateba ku mupira naye chaga na Vipers na solo kubanga bale bikatenga mission ya Vipers kwali kubanga achima kabonero akuruzi paka obutema because tuchirabye nti ku St Mary's chitalo nabadde asanga akasira akazinga ne game esembi eyo era yagenza ku St Mary's stadium natasa kubanga achima omupira na chimama liga 0-0 so Rosa Mkonti nemi kisajja timu ya Chitala Football Club okubanga ajja kuwa final ya Stanbic Uganda Cup jiringe jikendede kumpi akwetundu nga 3 ku lechikumbi because Vipers inga achimanyi walili jaridi nze nga yeta gokubanga ayita wagende ku final mulaba nti aine mikise gisinga ko klabu ya Chitala eno then dosa ne klabu ya Vipers mbadde mbalaba konyo na dala kwawe bade tebada bikaburunji na dala ku matimu ziga na manene mpira ogute bachiba do kitono nina ine game ya sembyo bakuwa no muri jiwa enga bakute busambi usamara fatinga bakuba head mpira nga ku attack atimanti ne Vipers bano bagosto mulongo babadde bakendede na dala batende sibayala na ne minati yao bade bakende damu ko ndala magezi agasolo kupanga gateka ko mpira jungala nyo kile aliachivuga na dala nga timu yunga juwa rhythm mukugenda maso nwa kubade nti ono musambi usamara fat babadde basobodo kupanga bachikula ne tibachikula nga ana nyo kile aliachikula so de dibule baina muko na inga ruhusa muko
0: bakalimu watambala tebatadde
2: watambala wa season ye wedesi watambala wa season yeno vaki ndoroze nyo kubasambi abajja ne bateka ko mutindo season ye wede bipo so ya tambala nyo kukalimu watambala yone arani okero na ye watambala mutindo kukulinga kukiride muko katono nyo jja kwebaza nyo center back iba navuka nga bayira ne mukunda ne biogo performance je badde basodo kupanga bateka huko bake badde basodo kupanga bajikwatira dala bulungi nyendoza emiku bintu ebikumide Vipers okubanga achali na kuchimeza msani bikiga makapu nga ina chance okubanga agenda ku final era tunzo okulaba vira tunzo okulaba final je twalabye campaign yewedde in fact mabega ko kawo because campaign yewedde Vipers ya kupe club ya KCC ndo zamu jukira ono pita magomonga akube mpale esitala kutada bikamuka bila sege akube mpala awo msege anga center mwaso amye naja na mkuba nenga ndo zamu konti vira tunzo okulaba tuli most likely okulaba anga tulaba vira anga zanya club ya Vipers zizimu ku game ya tunzo kubanga tulaba Stanbic Uganda Cup kati ya uvira waino kubanga atukakasiza because nzo wambuza wa the Vipers akule mbede chimeza ni vira alabise burunji na dala campaign yenu kwa kilabu ya Vipers
1: ba individual abazanyinga bo wa munga team okusambira wa mafuta kubawagizi geta ko administration coach ya vira cha silverware abaja jifuna ni nalutu chogedo tuchimaze silverware
0: Hapa wabawagizi ba vira tukabasanyi ate muna ibintu bibiotino kuogera
1: kwa Tutu chokedwa. Ine wepesi wana kutwala dabo.

0: astakula system nakubayo golo bange mobanga ngabiri ngaijja ko vuna
1: kizamba
0: aha ngaga chiwede
1: bajja ko muliro
0: aha najja ko muliro chechibade chimukuba na dala campaign yeno nti abasame vuna zivanti tadinga club ya Manchester City ndi Manchester City omulaba kugamba Everton usajja nga mukule mbebe nena akulaga nti agenda sigalanga arumba
1: ngani awangula Eriside Yasen nga bamani yo bagamba mbera asinga te Everton muko atira
2: ko mpira kusite
1: eh
2: ne kusubulo wangu
1: kale
2: Eriside Yasen

0: gachiwede fena wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuwira yo family yo mukadde wo tata we yakugenda ko oba mama wo tusaba Allah we nawaddeyo akusitule mu byenfu nabyo atera abikukumi
1: tumule cha UNG ngano galudde nga kapakingwa mbichupe ebinene bite jumbo bottles nga ganywe wa makampani amasomero offices umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Chenda Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era ngabano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike bilala binji
2: eno ye program aliyalimu nur okumanya kitangala mukumuliso omukiriza nokwongera okutegeera eddiini ye aliyalimu nur okumanya kitangala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe twongera okugikenkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 17.9 Pearl FM okumanya kitangala aliyalimu nur

0: afoke shikati abulira abantu kala ngwa kala rasulullah okumwe waze byono uno kuyangala afoke shikati mwe waze kati okwambala obubi mu butobwe ayambale ne wakubadde tavunanyizibwa ho kwambala nga gwe woyambala mama na ye atilisi kimumanyize avimbutonga kimanyi
1: imam Muhammad ibn Idris
0: Ash-Shafi'i
1: rahimahullahu ta'ala
0: rahmatu wasa
1: yagamba abayizibe abali bamusoma ko yirimu na abagamba ti shakautu su'i hifzi ila waqi'i orunakurumu nga nshavubuka imam Shafi'i yagamba orunakurumu na wenali nshavubuka nagende wa imam Waqi'i imamu wange seka wange seka Waqi'i namugamba seka nti wanji nga sikyakwata hadithi nga tezikyayingira amasala nga tegakyayingira shakautu su'i hifzi ila Waqi'i
0: Waqi'i ye musomesa wu
1: yomu kubasomesa ba imam Shafi'i agama nti fa arshadani ila tarukil maasi fa arshadani
0: ila tarukil maasi
1: yanga ba Shafi'i nkubulire va kubyono no va
0: kubyono
1: do you know why emyaka imam Shafi'i jeratu semu jari ya miaka ja bulugu
0: kula
1: miaka ja adolescent stage kavubuka akoza atya
0: atandise okujirira
1: eje miaka mizibu nyo kubyono no eje miaka jo buvubuka kavubuka miaka mizibu nyo era batono nya abajiita mu ngatebononye batono abajiita mu ngatebononye naba abajiita mu Allah baba wadde abamu kubabalera nga balungi Allah wa kuwo omuntu akolera nga mulungi bi iznillah Allah isiza kuno tayino na mubufuka
0: abazati tufuka aba abalera abalungi
1: kati olabyo muwalimu ono Waqi'i yamugamba atya ya mugamba kintu kirira ya mugamba lekabion Shafi'i utani sovubuka Shafi'i tuwanjiseka olina mukabuvubuka kati utani sovubuka tie amazambi giwale ila Shafi'i rahimahullahu ta'ala we yawulize kigambo kya Waqi'i agano kulaba nge bintu bitani sokutambula mulala abikwata bikola bitya
0: biingira
1: kati nje kino nyagala seka bubakari kigendi abayizi abazadde baffe abazadde begwanga lino Uganda nino okunyolwa jebali nino okunyolwa
0: jebali
1: gege mazima nga mtufu Sheikh batuwa abaana abazadde wone tubakwasa Quran
0: na
1: tubakwasa ahadith tubakwasa Quran ki
0: ahadith
1: neka sukenjugere ku Qur'an na dara muhori denu amana bamukuwa ku suku muziki tino musomesa Qur'an na ye chenye chenya ku wazo mwana na je waka Qur'an darusi juwa muwadde juwa musomeddemu na je changa ti yajukutte kati tabawu mudde tabageze muhori de abana bakomawo nga Qur'an je bagenda nayo bajera bidde
0: ewaka
1: ewaka kati okuna kuwala kankuliruddawa abana baffe bajibasangulamu abayizi baffe bajibasangulamu anaji musangulamu tata yenyini ne mama yenyini oba relative yenagwa wangala naye oba guardian yenagwa wangala ajimusangulamu ati akwata kamina ajimubagamu amutera ko films namutera ke nyimba namutera ke mizanyo sports omwana burabira bibire bigenda ku mutima nga Qur'ani yusanguka biye bigambo bya sahaba itwa Abdullah ibn Abbas dala ibn Mas'ud

0: Okay. Bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala gye musinziro genda masono kuba nti muwuliriza radio mukirize baramusene kiramusa kisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze muzukuru wa jajja Budda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo Hakim, mwana nzalwa yebukoma nsimbi. Nze ndiye mabega w'emizindalo okubiriza programu eno. Ebeera ya byabufuzi era tusinzira ono tukuba tochi mu nsonga ennene eziba zigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga. Bafunye obuzibu olunaku olwaleero mbasaasirako ne sekusaasira yenna, bannange mungu nsaba bagumye buli kimu kitambulire ddala bulungi. Abadde n'amasanyu olunaku olwaleero nkulisayo bonna be tubadde nabo awo ku busaabala Islamic. Wabadde w'amatikkira g'omwana tu gabadde gagenda maaso yatikkiddwa mu busawo. Yoga. Kuri sayo mwenye nababadeyo, Salongo Sazi Mabira, Dr. B. Nzika, nabalera mwenye betu badena bo monteka tekeyo. Program bajita bwino kubwino. Tutunulira ensonga nga bwe zigenda maso nokubanga zita ambulo na kulwalero. Wetutu kidolu na kulwalero nga ekibuga Kampala chazemo kujula mazi. Abasubuza batali, abavambizimbe bitali bimu. Asabi itieno wetuji wonzi kidenga bongero gena maso nukubanga bada ajana. Abali kukwaliseru wabadeba kaba. Abali eri wansi mwawinu wabadeba kaba. Biona nga bigena maso nukubanga binyigiriza abantu bahaburijo. Bina bijude mkasera nga sofa. Nteka teka zaabu abaso kugena maso nukubanga bako sebwa. Amaza gaso kugena maso nukubanga gaba kosa. Banga letukubie koko emabega. Nga nabote banda bagena maso nokubanga bali ilirwa ne wanku badenti saba minister tegeza nti oboli yao ensonga zo kubali ilira ziri mujia na iba ina listi yao abateke doge na maso nokubanga bali ilirwa. Akadio kanaba katukiriza tuja kutunula kokao tulabe wetagisa we chitavu oba ensawo entongole ino kubera eva eyo kuri ilira ababa kosedwa mazi mu Kampala oba tusobola okuba ne solution eye tengere doku madawe chizibu echo. Era sabiti ya mje tukubie amabega oruchi kuruko uruguanga lwage na maso nukubanga lusachimu nyezo gantiruwa sachimu nga unku yege nebaisa bago oba nebaisa bago eriraga obwe tengerevu bwe guanga lati Uganda. Era nga parlamenti kumpi ya galwa chilo maturuturu ngenteka teka zige na maso nukubanga zita ambula oboli yao. Waluwe chanja uro echeyo leka kumurundi guno nti wakati mkuisa bago lino abulijo tutunulira ebintu banga bibiri. Tutunulira minority report oba report ekoleddwa abatono ne report ekoleddwa abangi. Ku mulundi guno wabaddewo ekyenja ulonti bulijo tuba na reporta biri naye kiro kyabadde kyenja ulonti twabadde ne minority report eziwerera ddala mukaaga mulambirira nga ababaka abenja ulu kukachika ako buli mwai na report yiye kyabadde kyenja ulu nyo nayo kukakana nga ebago olukiko lukuru gwanga luliisiza atugenda kutunula wokao twe nga twebuza nti oboli yao kiki Uganda kyeyinzo kufirwa oba kiki kyeyinzo kufuna mwekyamanyi singa ebago lino olisigalanga bweriri nga buli agenze maso nokubanga lisibwa abakulu bamaze dde okubanga batuuka. Lord Chancellor Sebayiga Faizo Kibirige emaze kubanga hatuka kamusabe ababuze ko achaunya no mukagwa train guba mukagwa soko buze kubantu sabayiga.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Soko da tulaza allo wechtiwa robam bwatu wadde ya ntwali mukisaguno okusasira bonna abafunye okusomozebwa abalwadde abalwaziza nabafiridwa abenganda zaabwe tuyekwate ku Mungu sabe alwechtibwa abafiridwa abantu baabwe Allah abagumye ekisinga mbyo n'abantu abafudde tusigale nga tubasabira emmere y'omufudduwa
0: dua
1: era gy'okoma omuntu nga yafa omuntu nga yafa nga tomusabidde dua kibanga gw'okusiiba enjala nga tolidde kibezaawo afudde zedduwa zamwe. So abantu abafiiddwa abenganda zaabwe tubasabira Allah abeerenga abasaasira ate era n'abo abafunye ebirungi alhamdulillah mwegeze ko kuweza ando wechitibwa oino mchala geza hukula bango mnyweza oguze kapoloti geza hukula bango weweza Mungu ila mbafu nye vidu njile mba de graduation walo mbuka wa fefitu wa msomisa kusawuda mtikide ku university ne pata jikoze ilo ila tubadeo kao mwenye sawuda tumazewe miaka avidi mwana abadde mulungi mwana abadde akola tafsiri ku mukisiwo mutalawiya nga ku muziki wa masikita bagita masikita ku wali maloku sala era ku munane zisoka ya imi yali emimba yatani ko kuvunula so abadde akwasaganyiza ebintu bibiri era ne kubiza banna Uganda Sauda jeri sewe kwasaganyiza ebintu bibiri ebyokulabirako byebyo yani ne bazabona timu ya KCCA aba betwa badde nabo mizanyo jeras kajaba de Mombasa era se twavu de ne bikopo bitano twazile bikopo bitano na ye government yetako kubanga yongera sente ya dambie mizanyo kubikopo makumi yabi no jako ne bikopo bitano
0: naba batwaliku
1: ne jaye bikopo bitano so ngamba budget yeraska bajongere mu kasente kijja tuyamba okubera nga tujjayo ebitono ebyabaana banna Uganda abantu b'ennakawa mwena mbagala nnyo National Unity Platform mwena mbagala nnyo erinnya Sebayiga Faiza Kibirige Road Council ku b'ennakawa
0: okay bajita pale ova Africa Radio omuulide Road Council Sebayiga Faiza Kibirige let's dakika za Faiza soka tugenda kusoka kwa makanda gasimba wano mu Kampala mwagala tubatere wensawo eyo tongodde enakulanga kumataba ngenkube etonye mu kibuga Kampala oba waliwo solution esobola okubeerawo ekyo neki malirwawo ddala kangende ewa omukulu Sennono Juma naye munakibiina kya National Unity Platform tusubirwa okega twako muzeyi wa kazi Serumpanise Omufirika munakibiina kya NRM tumusibira okutwegatako akadde kuna Sennono njya kusaba obuze ku bantu
2: a'udhu billahi minashaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim. Kusokera da neba za Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala oyo umulezi w'ebitonde byonna. Asobozi okubanga tukwa kuna kuno olwalero. Ne neba za ne management ya Par FM radio okuva mwaka gwa 2010 nga Par FM radio eri ku mayengo agokuweereza bana Uganda. Ekituufu kiri nti Par FM ekumi omutindo gwayo. I can say in English, it is to the expectation of its founders. Management, mwebale. Dano kubanga mutu waka dekano, kuna kunongowe sande, kubanga tuvayo, nituwa kebi ntube tuogera, ebigata, mkuzimbe guanga ya fe. Echitufu chiri nti, lero unaku waba mama, International Women's Day. Ba mothers,
0: banakazade.
2: Antwala mukisa guno ngampitira kumpewo zino okubyoza ayoza nokuongera okwagaliza bamama beggwanga lino ebirungi ebyerere pozi nenebaza abagoberera programu eno nti mwebale nnyo mwebale ddala abatu following abagoberera ku mitimbagano egyenjawulo na ddala okubeera nga mwongera okuwuliriza programu eno eyonaku olwaleero sebo muganda wange Kayongo mwebale nnyo okubeera nga oweereza eggwanga lino entasiimu ebulagiwa abantu bakusiima
0: Amina ya Rabbi. Bajita pale FM chikumi mumu samba kamza muenda ekula heri umutuwa bulijo. Ngenda kutandikira ewa Lord Counselor Sebayiga Faiza Kibirige. Kusongene ya Kampala mwe muri mu KCCA. Olaba wandi bade twandibade tukula tutya. Wetagisawo ensawo nga yo ya kulwanyisa matabaga mu Kampala mu bizimbe ku kubulula bantu. Tandikira.
1: Niyanzege okusoka da nsasira banna Kampala abo naba tukidwa ko obuzibu naddala saidi ya mataba simataba nenga kupulanyinga okubyo kwekibuga Kampala waliwo program eyitibwa Kampala Drainage Master Plan.
0: Yes.
1: eyo yayetaaga bilioni nzira biddemu eza sente ninga ino kutanika bili kumina mkaga bili ya satu era programu eyo nga bagenda kuzimba emiala yonna
0: ejo mkampala
1: era programu echaji siba zari sente neka kati uvenyo kumenanga programu ya suri wa mkasero bie vizivu mbie tusanzi no sangu omwala ogwa na chivu drainage omwala ogwa kutaniki ya makelele negugenda paka ruzira omwala ogwa muavu nyo uiko kilomita nzera bide ogwa omwala omgaga hamu uyazimba ko ebizimbe era tuwala we mabiga kawe miezi nga mkage mabiga miezi nga mnani mabiga nga president ya wandikira minister wa Kampala nga gama tia yambeko hamu kubila nga hamu wakula kwa nyomu omwalogu era nga ni minister wa Kampala nienga wandikira idi nti ayambeko hamu mkula kwa nye Kampala fe nga abadi yoku authority era nye mkasera kwa ya nuzalaba road mayor avaku kati abadi salongo Elias Lukwago nga agama tiba kansala bivatu ndo mwala nye chacheyo obukaka bwali ebaluwa ya presidenti ne baluwa ya minister nga vila ga okugabo mwala ogu eji bia uzikida amazima gali inti nga hamu azimbi okumwala ogu nga tewali agu muguzizza omwala ogu kubadeke bintu bingi mubademu okubata itaka mubademu okunonya banachibu gali bintu byabwe mubademu okukozesa obuyinza obubi kubakati gwe hamu nobeanga nga bakuwadde omwala president akuwadde omwala naye mukibuga KCCA wayo tina directorate ziri kumi au mwani mkampala emu kuzo ya engineering ne drainage enaba kugu enaba kugu wago bibaliba diba batandiki wako abakugu wago enaba diba wabula ntia gulomwala gweta wakula kulanya gulomwala tugeta kula chikula kulanya
0: ngeya guzimbi bulungi chintu chite magana
1: tatiatama nunga baka hapa mpwazi jikuno mwala kachechiwa achaba ntoku milanga bate me milanga kivuja kuzimba mwala ogu ya jiwa yu wendabade yu gana inanganti mwala ogu baguzimbe mwala na hini amazi jikage hende mzira afaganga wa iwa etaka mutobazi mwala iwa etaka mutobazi gwengo taniko kuzima kwa mwala wino gugwija kutani kia nje kutani kila paka jegugena mleke Victoria na hika tigubula ganti wanozimbi yeo ila mwono tamu na mchibu gula walungi nyo na hika matabagavu wa wago yone vitu yaban mwaka lagu mwema vega chari wechitio mchibuga Kampala te chari wechitio juki ya Kampala etude kubuso zuri musamfu nga Kampala yenini wakati Lutobazi Lutobazi oru onyo kubango uwe kubo umuita amazi negata amu negakulachi negagenda nega tibobango yese plani yunga hamu jia red no plani yunga no kulachi nega amazi jegata andikia nejega gwea togudeyo chite gezanti wekana ama gata andise uvi nga jega gwea jega serengeta wansi wazibikivu ambazi gajia kude ema vega gahingile mbizime vya bantu business z'abantu zitaliko kubera ngazikwaje
0: hamu mwetika ya mwetika hamu yika abalala bote bazimba
1: hamu yenambe mukuzimba ku mwalogo era ku mwala yanjukiye kula bikagwazimbiwa sebana kizito ndachali meya wa Kampala ogwo mwala gwana chivo drainage omwalogo aba akulembeza abakulembera kibali basiru ogule kawo eba tinga bakuplani zo guzi okubera nga baguzimba paka eri wansi mu Lake Victoria neka tigubo guzimba wo amazi gwa yaga tikasha atambula nigabya singa guzimbye wo nga abantu bafuna buzibu nga buno biliwo singa twali ku bigambo naye aguzimbye wo amazi gatu kalega siba negadde mabega nega ingiya business chi yabantu atina enkulaga guvudde ne ku mwalogo waloge oyo master plan ya drainage singa eteke ba mukola ngovudde au wakati kubana abiyeko ne kugundi eno ku Fairway Hotel ngamazi gajudde ninda be munyonyo amazi gakozeji gajudde wewe bitumye bila wewe wafu waita omwara gwe wafu ogovern tuguita gwa katogo kinawataka kinawataka drainage guva chambogo ne kujana gode gwiwa muleke Victoria naka amazi gakoche gajudde ateche naku gage ndo kuuzi kagati ya muna abantu ya mafide mwa bananga babili so twetaga ekibuga abenga bachiongera kasente ekibuga banabanga bachiwade ka budget akawe yako kijja tuyamba kijja kuyamba banyakampolo kubelanga tibakola chi banyakampolo kubelanga tibabona abona kubokoze statement inga tutandika nti sente abantu abayonolebwa olwasooka President Nagambo bawa sente bali ilia paka yetu wanabawa ebaga nti omuntu eyayonolebwa jjo nagenda okuddako okwonoolebwa ebintu bye nga mazzi gegabyonoonye tagenda kubeeranga bamuliyira okujjako oli ayonolebwa omungi ogwakolaki ogwasooka lwaki so bwebanga otaddewo okuyamba kubana abafiiddwa ebintu byabwe nga ensonga oba obulwadde tobuggyeewo beeranga oyamba naawe bonna abakoze eki abafiiddwa ebintu byabwe
0: batekewo ensawo entongole nga yakuyamba bantu mazzi
1: okusookera ddala nga tulina okuteekawo nsawo ntongole soke tuggyewo ekizibu
0: tukole ki
1: bwe guba nga mwala gwa Hamu gwe yazimbako ebyazimbwawo bimenyebwe bwe guba nga mwala gwa Hamu ogwazimbwa ku mwala nga gwe guvaako abagunja abasuubuzi yuki abasuubuzi abo batugadda ku kinene batuwa omusolo mu Kampala ng'oggyeko omusolo bayamba famire zaabwe ng'oggyeko oyamba famire yaabwe bakulaakulanye eggwanga kakati webeyanga buli nkuba wetonya ebintu bifa tuggyewo ekizibu kino tuggyewo ebibamenya bibazimbawo tubimenye aliwo omuswayi kyayita kujenga na kubomoa ebizimbiddwa bikole ki bimenyebwe abantu bafune emirembe jukira ekibuga si kya muntu omu kibuga kyaffe ffena bannakampala wa NRM wa FDC buli yenna ali wano mu kibuga afunamu era bagambanga bikwaga akaaba kaaba ezo zibu ku nsonga zeyogeranga era kati abantu bakaaba ate ekyennaku bali mwezi tutannaba kulayira era tuwetaaga katonda musobozesa alayire tusuubira ajja kulayira nga 19 guno omwezi tusuubira wanaaba layidde ebizibu ebisinga ajja binogera eddagala kubanga musajja mulwanyi ajja kulwanyira bannakampala babenga bafuna obwetwaze tweza kuddira muntu omu nga Hamu n'abeera ng'atuula ku bannakampala bonna bonna ne babeera nga bafiibwa ebintu byabwe ate mukama we n'agamba agenda kuliira abaafiirwa omulundi ogwasooka bana bazzeeko natabafaako
0: ensawo yobasooke bagireke
1: ensawo kyekikulu bajjewo kino kugambi kujenga na kubomowa kibabibazimbe babimenye oluvannyuma ekibuga kijja kutereera
0: ekyoyogera sebayiga kisoboka okumenya ebizimbe nga olaba ebizimbe bya Hamu katugeze ngaekyo ekiri ku mwalo olaba kisoboka okumenyebwa
1: edda twabanga mu kyalo olu kye baayitanga semufwe semufu baajeekanga mugundi okulya kasooli waabira baku bazimbanga nga bakikola ngaomuntu
0: si mbisanja
1: mbisanja teekawo endegeri ezejjanga okulya egundi
0: era bentu waliwo omuntu
1: nti omuntu yuyu kati Hamu semufu omuntu ayina waali
0: bagiyita pale FM 10 mu musanvu wa Kamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo senono ensonga ya Kampala n'abantu okulaajya n'okukaaba tutekewo ensawo yeetongodde okusobola okumalawo ebizibu ekizibu kino oba waliwo long lasting solution esobola okukimalawo
2: neyanze nyo neyanze ege okusookera ddala nja kwewola ku bigambo by'omugenzi Nelson Mandela yaliko omukulembeze wa South Africa Nelson Mandela yatugamba nti bobo yagala okupima okukulaakulana kw'ensi topima olw'okuba nti ensi eyo eyisa abatuuze baayo ab'ebbeeyi obulungi wabula bwoba oyagala okupima okukulaakulana kw'ensi tunuulira abatuuze b'ensi eyo aba wansi abasembayo bayisibwa batya mu lunyaanyimbe if you want to measure a country's development it is not the way how that country treats its highest citizens but by the way how that country treats its lowest citizens muganda wange bw'okubirizaamu eggwanga lye tutambuliramu ng'ekibuga kyaffe ekikulu ye Kampala kikulemberwa executive director n'ojogatako ne munabyabufuzi abeera road mayor n'olukiiko olukulemberwa oba olukulwa ba councillors abakiikirirwa abakiika ku lukiiko lwa ku council abava mu constituencies ez'enjawulo naye bw'otunuulira ebizibu ebiri mu Kampala Kampala ffenna nga bannayuganda kyekibuga kyaffe ffenna buli omu kyatunuulidde lye liringa eddiiro ery'eggwanga lyaffe erya Uganda naye bw'otunuulira embeera gye litambuliramu n'ebintu ebigenda mu maaso ku muntu wa wansi asembayo ekyamazima byennyamiza era kiri ky'obuuzizza okuteekawo ensawo tekigenda kumalawo bintu bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda mu kibuga Kampala because twetaaga kye tuyita sustainable solution to the problem egenda maso mu ggwanga mu kibuga Kampala Uganda ine bizibu bingi ebimu ku bizibu ebiruma Uganda kye kibuga Kampala enkuba etonya n'olaba munnansi nga abundabunda naye nkujjukiza nti bwetuna ebigenda maso mu Kampala bannansi tufuuliddwa abagwira mu ggwanga lyaffe
0: ensuubira ekyokuba nti enkuba etonya abantu ne mbeeramu amazzi temwandi kyewunyiza nnyo because ne kansala sibayiga kyogedde nti already Kampala amanyiddwa nti alimu mulutubazi
2: yes naye entobazi nayo zirimu ebika tuyina amazzi entobazi nga amazzi gatuulawo ne tuba n'entobazi nga amazzi gakola ki gatambula bw'otunuulira kati nga Lubigi amazzi g'omu Lubigi gatuula amazzi g'omu Kampala gayina okutambula.

0: yetaka.
1: Bayi wa yetaka. Baga gabani. Chufudua kwewe kasemufu. Eda metuwa linga tulibato. Batu buzanga. Gwoli densanji. Aha baba. Sinari ansanji. Mwefuku mulechi buto onga temuli insanji. Se buto bute mabega.
0: Yali densanji.
1: Yali densanji. So, Kampalone bizibu bie. Biliko. Abamufunamu. Ebizu ebiri mu Kampala biliko
0: abafunamu
1: ngoyinza okwesanga nga mufuna mpola kiva naratize ne quotation ya Nelson Mandela nti oyinza okwesanga nga plani nene nga waliwo abantu bebatakyetaaga kubeera mu kibuga Kampala nga balinze ko bulinzi tugamba nti gwe alina sente bweziti okoma wali nawe alina sente bweziti okoma wano
0: ekyenkomeredde kiki kye tuyinza okukola okutereeza kino obutaddamu kulaba mataba mu kibuga
1: ekituufu kiri nti Kampala needs a political solution nti ekituufu kiri nti Muganda wa Nkayongo tuli ku mpeweza pale FM
0: yes
1: enense yina abantu ba mirundi egi
0: ebiri
1: eriyo omuntu akugamba byoyagala akugambe nebayo n'omuntu akugamba byayina okugamba Zengenda kuogira kumpe wenu benino kugamba Kayongo ne banna Uganda ekimala kikola ki
0: ekimala
1: mwami Museveni akoze ko byasobola okukola n'abalaba inakwati yao
0: ekyo kye kigenda okumala mataba mu kibuga
1: Muganda agamba yogera n'omugezi
0: tamagamaga
1: yata yogera bingi ekizibu kiri mu Kampala political appointments ezenjawulo mu bifo ebyenjawulo nti abamu bajja nga balina bye bawuliriza kati ham kansala akozesa mission n'agambye mabega wali akaki
0: wali mabega wa ham amise kasemufu
1: obwo kitegeere kakati mabega awo kasemufu ako kakalesa ebizibu by'omu Kampala era nga abantu bagenda kukaaba mpaka kuwulira bubi nga tewaliwo solution
0: gwe nga gwe sono nugandi singa obukulembeze bukyuko bwa waguru Kampala ajja kuterera kansala lord kansala tuziza mu subi nti mukwatirire muko mulodi yaleteddwa ayinza okubako kyakyusa atuziza mu subi
2: eri subi libe
1: subi ya
2: bali mweza kamayo kulaira nija kulaba
1: subi lisobola kuberawo naye mwami Kayongo abasajja abamu kubasoma ku byafa
0: banga president Museveni ate omuvunaanira omwala gw'omu Kampala
2: nga ate yagugaba n'ogugaba ye yagugaba ssebo era yavunaanyizibwa ku gwo
0: anti ono
2: gwenabantu okukaaba amaziga era mwami Museveni gubalina okutunuulira yabakaabya amaziga
0: omufulejje nga bwe gwasimwa ogwo mwala ogwogerwako hamu teyaguziba hamu yazimba waggulu ozimba waggulu kigana amazzi kutambula
2: mwaka nga gumenobega amazzi galiwe gati Hakimu okuidani mchibuga Uwanga idani mchibuga Ate mchibuga mazemu miaka ijiwele kumi miaka ngevi ya mabiga Amazi gabade wegati Hiya ino kugese
1: Salamu wa
0: Gata mazo senu
1: Okuso kitha dala Nze njagala kula gaiwe Ebintubi ya njaulu Era Me ya bali mwezo agenda kujjo kwato buyinza okukulembera banna Kampala. Naye njagala okulaga bamuteekeddedda ebintu byagenda okugwa mbi bamuteekedde ng'abantu mu mbeera ey'obukulembeze bwa Kampala. Kiki njagala okulaga nti feera basoma ku byafaayo era n'abantu abatugobera ku Pale FM basoma ebyafaayo. Ebyafaayo bino biddingana olw'okuba tetubiyigamu. Obo ntegera bulungi nti ebyafaayo biddingana n'olaba ensobi yaliwo mu 2016 nga yaliwo mu 2019 neddamu mu 2019 neddamu mu 2021 kati kituufu kiri nti nga bwe nti sebutobuto emabega yali densanje mukadde wange ayogedde n'agamba nti waliwo kasemufu bw'ofumiitirizaamu ng'obadde ojja ogoberera embeera za Kampala ojjukira omwala ogwazimba omugenzi John Sebana Kizito.
0: Haji.
1: Haji
0: Sebana
1: Kizito. Ati yali Haji.
0: Yali John.

0: gwanga lisobola okutambula mu maaso.
1: Alright, kikumi musanvu katonyezamu lya Pearl FM kwetuliye ekikonkomesa lyezaakata ku ssaawa ziri nnya za kiro program obufumbo nate tukyagenda mu maaso banafe abatasinimu junior school tubeera nabo wano wasaali ensangi manja era betutambula nabo lunaku lubeera luwanvu seka mutimba njagala okwebaza abantu b'emikono olunaku lwali tusiibye mukono
0: abantu b'emikono mutunaazizzaako ennaku
1: nnyo
0: barakallahu fiikum mungu mwenna abasasulemu bulungi bwerere seeka sisanyukangaku mwaka guno nga lunaku lwaleero bwensanyuse
1: ki ekiyinza okusanyusa
0: abayisi tera kusanyuka ki ekinsanyusa kati era kyombuuza naye olwaleero nsanyuse kubantu
1: tutegekangako
0: ku musomo ne gubeera nga guli successful nga musomo gubadde mukono kubanga omusomo gwebadde mukono gubaddemu ebintu bingi ekisooka mubaddemu obukakkamu bwotalabanga mubaddemu obugumiikiriza bwotalabanga gubaddemu obujumbize bwotalabanga mubaddemu kubanga okumanya mubaddemu obujumbize sirabangayo olwetutegese musomo ngaennamba y'abasajja evuganya n'eyabakazi
1: etya
0: mu bungi olwo nga bwogirabye gaggadde naye nga bwutunula layini y'abasajja nga nabo bajjudde bwutunula eyabakazi si bebeeyita abangi nga nabo babavuganya
1: bavuganyiza kubanga nyinza okutula n'owabweru nga
0: wabaddewabweru nga
1: wajjuddewabaddeyo basajja
0: wabaddeyo basajjasinga
1: baba abakyala bakira
0: basalamu alaikum obayita bangugu okubaleeta ne batuula essaawa ezo ne batuula ne bawuliriza kuba twaliga nti faazaazidde naye lubadde
1: maazaazidde
0: gakati
1: sheekhe
0: abantu abo batukoze bulungi nnyo era bannange nange kanteeka ettafaali ku kigambo ky'okwebaza abantu b'emikono naddala okwebaza sheekhe Kayiwa sheekhe Kayiwa yakoze omulimu gw'amaanyi wadde ebirango byabaddewo mobilization ebadde y'amaanyi disrikaza abaddewo ab'ebitiibwa bonna bonna babaddewo na bonna wadde babadde babitiibwa naye bulijjo ensi allah yagikulemberako abakulembeza abagikulembera kazi wa mukono abaddewo baimamu bamirati babaddewo bahajjati ababadde bambadde obulungi babaddewo abaana bokka bokka wansi nga bali mukuzanya ngaoyinza okulowooza nti olunaku lwaki kwegamba ekintu kitukoze bulungi ekyokubiri ne bawuliriza
1: kibadde kikulu nnyo
0: obukakkamu obwo nga towulirayo omuntu ayogera ekyokusatu ekinsanyusiza nti bamaseeka bonna buli obwedde ayimuka awo muganti ngaomuwatiiki okuva ku yasoose sheekh Sseggujja nga toyagala amale azzeeko abadde sheekh Katinakanwaji sheekh Mafu naye nga toyagala gaye nti wayi ti we genda mumaaso obudde nga gwe abadde ku puroguramu obudde opapula mbulaba ngu obudde bulayita
1: kikakumi nga nteeka okukwata obudde
0: nizireeta mukyala nswaswa mukyala nswaswa naye asumuludde irimu mbeera ye
1: sheekh
0: Katinakanwaji abantu ne babeera nga bakoze eki nga bakkiriza ate awo nezireeta omusomo gwabwe gubadde
1: mulugusinz abantu tebanaitegeera
0: nga byakulowooza kubaa byabwongo naye ogenda okutunuulira ennyumba engeri gye bagisimbamu nga buli muntu azimbanga ku nyumba genda okutunuulira gano amazzi galiko butto ali
1: waggulualrijalukawamu
0: tafsiri Tabari zonna ne bazikola neze Ibn Kasiri zonna zonna bazikoze abantu babadde bangi mu bungi bwabwe kuba abadde bangi ddala babadde bangi naye abasajja nebasomesa Hajji Menya basomeseza bulungi zireeta zamuzamu buyungo ne sayansi we namba ye tagivaamu tava mu namba ye enamba atusomeseza enamba obutagivaamu badde nze sibitegeera era nze mbadde muyita mulogo naye genza okulaba ngaenamba mbitegeera
1: embeera
0: ku namba emu nze simanyi oba waliyo namba bbiri nzenzanya namba yange.

0: kubanga nze goalkeeper ati goalkeeper
1: tatuzanya namba bi kati gwe omukazi iki bobo oli mu namba nyweze namba yo
0: Minamba yo.
1: Yambala namba yo. Kola buli kimunga cha
0: namba yo.
1: Nakizo kulaba nga ekigambo kya somesa kitufu. Nezireto omulamuzi. Omulamuzi ndasozi rehema. Omulamuzi wa fe owe mkono. Ebigambo byayogedde bingi. Atenga bya makulu. Mumberaye. Ebyobuyivu. Kunyonyola abantu b'emikono abantu b'emikono abo beetaaga okunyonyola kubanga ye disitulikiti erimu ebikolobero ekyo sijja kirumamu osanga buli muntu yenna yenna yatemyeko omwana w'omuganda w'engalo eyakoze eki ebintu ebisinga bivaawo era bannange tuyina nnyo tukyayina ebbanja ddene ery'okusatu b'emikono naddala disitulikiti y'emikono okugisomesa ebeere ebele n'obuntu bulamu naddala ala nahiyati lislamiya kusaidia yeah. Ffe abasiraamu tetulina emisomo gikyagendayo mingi bamaseeka n'abalala abatali ffe mutwaleeyo emisomo abantu bayinza okubeera nga bakola ebintu ebyo ignorance nga eba sindika okukola ebintu ebyo obutali bugumiikiriza
0: owulidde omuwala mulala tugambye nti ba bamuwongayo nga shadda afumbirwa omusamize
1: olinga
0: yanona ye eddagala ne batanasasasula
1: n'agamba
0: nti nkuwaddemu muwala wange
1: nkuwaddemu muwala wange ebyo byonna biri mukono era nze kwegamba situgamba nti bazzi ba misango naye waliwo ebintu bingi nnyo situmanyi lwaki bingi nnyo ebiri asaidi awo era bw'obeera mu makooti gaayo wali emisango gyo ejibu nga tusobola na jinyumya ku leediyo so omulamuzi atukoze bulungi naye kyenne mwewunyizaako ajja ti nassozi ekigambo kyekkomera ngaakizanyisa nnyo waliwo atuusidde nti nze oyinza okumuleetera ne mukusibirasibiramu awo nga alinga kwegamba ekigambo ngaakizanyisa bulala
0: asose kunnyonnyola naagaa naye omuntu ng'amanyi alina obuvunaanyizibwa ate n'abulekawo
1: era ntidde ntidde asiba asiba nze lwaki sikusiba awo nga nkusiba kwegamba olulimi lwe kusiba awo nga nkusiba
0: naye
1: ti nassozi
0: ekirungi nti atusomeseza amateeka omuntu wali ekintu kyenjizeemu abakyala bano oluusi olwokuba nti agambe nti olwokuba yeze levo atuka ku levo batuka lenses batukamu lenses tutunuleokani omukyala nebamugani omwana tujja mukuwa naye bagenda okulaba omukyala ate nga akoze fujjo
1: tolaba oli eyajjawo bamuleeta omulamuzi mumuleeti omulamuzi wa mwoyo bikibikibikibi kyanankola ki ignorance nnene nnyo eri mu kitundu ekyo naye ate kirala kyenjiza era omulamuzi waabadde ayogera abasajja mwegendereza abakazi okusibwa kwammwe kwangu nnyo abakazi ensi eno ze abakazi bannanga amateeka g'abawa enkizo abakazi abo mwe mukyali eyo naye abakazi amateeka g'abawe egundi bw'aba takusibye aba akusaasidde gobeera naye amateeka bagenza ogatusomera nga maama kubanga omulamusi alina bwatuse naga ndi oddira omanyi waliwo omukazi amateeka engeri gye kiri mu constitution omukazi engeri amateeka gye gamutunulamu n'aleeta ebitabo bisatu naga tugenda netuleeta kino ali wansi nnyo netumwongerako ekitabo ekirala alengerekeke bulungi netuteekako ekyokusatu tulabawa yenkanankana noono kati alabika bulungi kati gwe teriyo akusaasira so ekigambo ekyo omusajja DPC yakiŋŋamba naŋŋamba seeka nti bembeeranga mbakazi mubeegendereze amateeka gano gayina engeri gyebagira gye gabasaasira ate ragani nakozesa busungu anti mumanyi ennaku y'ekikazi tetulina nnaku yakisajja neogera okukakana nga bakusibye

0: Owulira. Oge ojja kukakananga bakoze eki bakusubiza. So mwegendereze. Bemuna yegendereza.
1: Mujja kuwanga
0: bulungi. Waliwo n'omugenyi gw'abadde naye biba Sharifa. Sharifa akola mu nema. Nawe banaye tusanyuse nnyo okuta tukutuse okubeera nti muze mu musomo ogwo. Omukulu Haji Mutebi yaje ati abategese omusomo
1: bagusponsalinze superstar
0: nyezo kumulaba nga akabugu mukamugidde ngatuyanya ati nembuuza kiki nti oyo abugabunya mbulu abasanyuse abugabuganye abukanye abakoita kubukara
1: abuganye
0: abuganye sanyu ngamba ngolwale tutatira nyo kulaganga bwasanyuse naye banaga batube mukono dala ekintu mukikoze
1: bakyala na bami basomi dala baze tubebaza musomo gubadde gukwatagana ku bafumbo
0: enkuza y'abaana n'okulaakulanya amaka tewali nze kyenjagala abantu bamanye emisomo gino tebagino kuba sisuubirayo omuntu wemukono asasudde sente wabula okujjako transport wakuleese naye buli kintu kyonna kibadde taratibu naye nze kyembagamba tusobola kutambuza nsi eno obufumbo nga bwe mugiyita nti ibaada ebeera ddala nga bweri ibaada bwetaagamu okusoma
1: kubanga
0: buli kintu kyonna ministries zonna ozirina awaka eya finance ogirina eya works ogirina eya health ogirina education ogirina byonna obirina awaka buli kimu okirina naye tosobola kubeera nabyo nga tofunyeemu magezi malala ga kusoma toyinza kubiraku nga tufunye magezi ga kusoma so buli awabeera mu misomo
1: omanyi okusoma kuba kirungi omanyi nti lwaero mutabani wa dokita atudde okuvalira ze nasoma paka omusomo guwedde
0: ate kimunaye kyewunyisa abata abasoma be batuula naye abantu bwine yabuukabuuka ogenda okumulaba ng'akoze eki ye yafuna ewuzu ogenda okulaba agira bw'ati abeera ku busimu ebirala bifaanagana bwebityo naye ng'omuntu eyasoma ogenda okulaba ng'ate awuliriza ayongerako lwaki omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti al hikimatu buli lwaba nga ekintu eky'amagezi walatul mu'min kiba kyabula kumukkiriza buli lwokisanga nga kironde oyinza okubeera nga wasubwa nga okusoma kwakuzannya nga okyali mwana muto naye kati waliwo ebintu byetulina okusoma nga tubisomera mu mbeera yaabyo kubanga olwaleero abantu bayize nti bwenkola kino nyinza okugenda mu kkomera bwenkola bwenti ne bwenti abaana bange bayinza obutasoma kubanga ebintu ebisomeseddwa bingi n'omulamuzi ebigambo byayogedde obiwulire nagaba bannange nzinyaga atwadde ekyokulabirako ekikye nagamba nti yatuka ku yunivasite batuuka ku yunivasite ng'ayagala kusoma lo owulira naye
1: sente nyingi
0: n'akubira taata n'amugamba dadi nti njagala kusoma lo n'amugamba bwasente meka nti ali ku sente bweziti n'amugamba londayo kukoosa entonotono
1: gye
0: tunasobola n'akubira mami mami n'amugamba oyagala kusoma ki nti lo n'amugamba jjuza lo naga naye kunkomerera ate taata ye yasasula taata yakola ki
1: yasasula
0: naye abuuziza abakyala abali awo n'abagana naye mulowooza
1: tugenlwaleero
0: anyanganyulwamu mami oba dadi kubanga ffe sebo tuli nvandiirwa ani ffe tulinga nze nagamba abakasajja mu nsi bafaanaganako nga katapira
1: etya
0: katapira beeba egenda okukola oluguudo wallahi ebonaabona
1: nesigula ebikuneekolaneetereza
0: wano naye olumala okuiwa kolasi wallahi tebagikkiriza kulinyaku kolasi
1: oyo noona
0: bannange nzeevo zonna nze nzikoze buli kintu kyonna
1: kyonna
0: mumuletere akamotoka akalungirungi bamuteekeko robedi kagundi kakaria ono takyalina magezi kati gayita ku luguudo bannange nze omuntu abonyebonye n'ebitira ebisigula amanja nengaasa
1: nentereza
0: levo nebayiwako kolasi Tiato cha ina magezi. Bamulete regundi.
1: Erugenzo kunzi kanga. Mami ya singo
0: kunzi. Mami ya singo kurachi.
1: Mufunamu.
0: Mami ya singo mufunamu.
1: Eh.
0: Kakati, walwe mbele jotu kamu no kiliza. No kiliza na ugati alhamdulillah. Mbele
1: na ugati. Mbele na ugati wakadewa yichukuhiga Nti kale wadono ya gama nti shuja jisobola. Na wakati nonye ndali ntono tono. Kati mami ya sina agatao. Olawe nkwata gana yu.
0: Ya, nkwata gana. Kwangu msoro
1: kwa tatu. Ndosa kusanga makati yao. Una ina janyonyura mwuri. Naka mwleka juze chaya gara.
0: Mwleka juze chaya gara. Tuja kunonya insha Allah. Ina mala amaru biniyati. Umini mojo na jona jikole wana kumalirida. Uwuli kakati tubata tugezako kugamba abachara. Ntio mwana yena. Oyagala nyo kore mviri.
1: Yes.
0: Oyagala nyo kugulira olugoye olwabuli kika. Kati olwali ebiseera byakuzaayo baana. Ate mwe muli ne yidi.
1: Yeah.
0: Oyagala nyo yidi etambulenga bujagala. Ate n'omwana oyagala asome. Wabuli nfuna yono. Sheikh hizo kubira nga sinungi. Naye nga goyagala bitambulenga bokolachi. Na yawe kikolawo kiri kimu atafahum kutegeeragana. Nayo manyiti. Kuhidi tuleme kuli utusija kugulira rugoye. Mituwa lejabili mweta anujengendo kugulira mwa rugoye. Katugiro mtakona deye tamo yoku vidye nere ata andikena yu. Kwanga abachala ati chino nyongereza kufigambo vyomula muzi. Chino mchigende kwenyo echo kwele la avana. Ndipe waba chogende todanga toza wachi ntuchilala chona. Oliba gama nti, esende za school fees, toza wachi tu chidala chona, kubanga, HT wanetendo, vita joli. Bado katapira. Omano lutuka wati, na ino mami ya soko kola mguni. Kwa abana buna, buliwaita oba kulaba mkaza avuga motoka, oba bali maka, asoka kugandina ngeni marafu na sende mami ya jakola chino. Dadi ya jaruva nyuma.
1: Ajaruva nyuma.
0: Dadi ajachi, ajaruwa njima. Kakati lwachi tolinda, neba kolelela. Omuntu wono. Anasobola kubera anga akolachi. Amalako asobola kuyamba gwe.
1: Kivula wa inakalise makati yao. Nagama nti mwendabu mchala. Ngatabi tegede. Kisa oda. Omwana ono
0: kutatata. Omwana na ye. Era wabadayo gira kuchoku siva. Tapa ugede kukwa mbade njagala nindiride. Pyo mkazi wakola wati mwosiva. Mota basiva. Mwabula abadja kubu jabana. Na usaya kasole tefujo. Nga uyu mwosiva mu. Hiyiwe. Iwa nagi. Uwuli asa. Abasaja kasole tefujo ryo gano kukola
1: chukwele
0: umwana. Bakusiva busivi. Mbweteka wili gamba. Bakusiva. Wabulo ni walete teke, walete
1: itataka
0: nyo mwana.
1: Bamu ujako.
0: Hii ulile chisechiri kubakazi vandangi. Nukunya wanjizu mkuli kubasajja. So, omulamuza tuvuli devi ntu inji, evi kuatagana kubanae kumbera.
1: Ezo maka.
0: Na yenga, biyo na abada abitambuliza kuchigambo cha kutegira gana. Nukubera nti, entaro za mwe. Nga abantu ulemezi ingi zambana
1: wabi nebiyo kwa ukana jebiri
0: nebiyo jebiri kwa ukana jebiri abatuwa ukana nukura nina ya teka webi intubiri bibiri okuosa okuwasa nukurachi nukua ukana jekuli binebiyo fede bili konti vera na yaku marukufu mitachiso memula wanga mula abate mucha sobra kurachi nga mchita nga buli mtu agenda ageza haka walala Na yeo kutakunu, kule mekubela mga ate ntalu.
1: Ya kaya, banotibabi manya be mwali mwana abomba kati
0: wana. Goe, chitondo chibaita mwana, chote chachi manya. Chechiku sivisa, oba chechiku jisako mwana u. Kwa mwoto, odi dentalu zo, ezala avu yo, zitande kuchitondo chine chilala.
1: Kichayi manya.
0: Gwanga tisora kutambula, chef. Ye, aina kufuna hukukisi. Ila gamenti, bebala eta emisango jawaka. Jona basoka kutunulira ekintu kiri kimu
1: wana
0: wakati tate ta amateka gamu kumanyo yetafuna bizibu okulwana kwa mwe okuyomba kwa mwe kumukwatako batunulira mwana abafumba babiri bwe bagenda mu kuyombagana nga bagenze ruddawa bagenze mu koti bebaba no mwana basoka kutunulira mwana af aliatia mwana mumuyisiza mutya
1: anasoma anafuna waso
0: kubombiri yani ani aina akantu
1: manye bamugambe ntino enyuma njihugoba kunanga gwe kati order ekugoba waka omusiya abadwo yakati akali zene surawo
0: ntebe kusula kote binkwata
1: ko binkwata
0: enyuma je wezimbira bajigoba
1: kote isa order akandi mutimba kati awogirova utataganya
0: Na hila ze katamu gambo mlamuzi.
1: E.
0: Ntinafe tu hatu ukadu kunova.
1: E.
0: Uwizo kuwangu njande buyambi
1: ukunova.
0: Uwizo kuwangu njande buyambi ukunova.
1: Ege, anesu yanga yuko uti oda.
0: E.
1: Yaguba msaje lengani.
0: Babu guba.
1: Ntisebu.
0: E. Awoli siwa.
1: Emieze ebili. Soko uweo.
0: Tewa uli ya wano banabira.
1: E.
0: Tewa wawuli nesi mpala.
1: E.
0: Babu gama anti. Baso wakane baku wa mita. Mita azebikumi bibiri nga
1: to sembera
0: no maro itawo bakapichipichi ne kafira au nga bakutwala ko kanzaga ndi uno bakusiba ngolingiza bulingiza nga hajarul aswad ndiye pita kono ga anta hajarul jinja olida salamu alaykum kakati embere faraga ne rwache embere tukawo nga abantu musobola kuberanga mutula wansi ne mutegeragana ne muberanga muri bulungi so
1: waliwo kintu kibadde mu kirala ngereza muzamu ya kisomeseza kirinyo kirinyo maka kibadde kubyafuna kubanga kisomeseza kubyafuna nengeri omuchala jo yemba mukula kulanya maka abatuliza agamenti omuchalo kulika bawa agenda ayewolemo
0: yewoleroni
1: nga nawe nobukadde 15 mwaka
0: abili ya 3
1: afadhali mukoze senda
0: mugamenti kalungi jangu wano
1: leto lupapula
0: wo mwavu taba na choice ajenga kala kala na ruo kulinda gano ngenda kuola senti
1: yes
0: bo at atopula mzagendi bo agano ozisasura ngo inenda gano imulete musibe mulete akoreji
1: Amusibe wacho leko na agenda ye uleroni
0: aloni
1: asimene ichizime chimusura mu
0: ne
1: kati na uilobu kandipuna putano nga nti uwae
0: kandipa kube asatu
1: haba
0: nanga bachale na mwuru ngo sendi ya zamu alasaja wana mchifocho gena mu bank ye wale sende zo mwani za school fees nga kweke njini njini omwano na agenda kuyamba gugwe kare buzaru za koga njini na wano sende za kalungi ajazi tu alango mwezi guwedeko ono wazifunye ntie kulenda gano ne kula nitugamba faktubu
1: muandike
0: kalungi bakulete fatuma kozi senda gano agambi oyo na hivu yungo na mkazi muzibu nyo baino mwana aliku emakerere ya abo mjulizi
1: mwana mkuu
0: mwana najja dadi wao wente komo bakuwezi zigenda kumperera
1: mami auze dadi
0: kurufizi
1: na ye inabu yazimtelesa
0: na ye dadi bogano zigira abajja kutwala wajati nasozi akusibe kale banange ato ina choice
1: tadde ko mukono
0: gendo somi ani abaddewo Usama bonu zaidi ya abadio. Gendo sume. Na ya tobu wale kumwe kusuma.
1: Hey.
0: Atevi unji vya nabi deri buyungo. Manya agundi zamzam.
1: Zamzam.
0: Buderi ye. Gurungo fuka katapira.
1: Katapira.
0: Ngabali ta, kari yangi kutwala.
1: Kutwala.
0: Ngabagi rabi batidewa.
1: Nema halisha hile bade mti habachala. Kari musewe mbele uraba sajema. Baleme kugenda muloni zindala ezimu ne riba eribere eto obuzibu maka genyi
0: maka kuba imaramu ne mirembe
1: imaramu mirembe imaramu baraka imaramu kati na yenga tegu ina obutano
0: ina satu ina abiri
1: ina abiri
0: atenge chetu kirabe banga deni wewe na abi wana
1: batya
0: tiza neno ukade musambu ne yakanze mugama anti jibule Esaba sobra kwata siringi 10 kugula unit ya yaka
1: yayaka
0: omutimu mubiyo gugu muri nabana bade njagala mugulongosa ekikuru omfumbo si lutalo obera no mtu goyagala bo mtu ro goyagala sisubira yo mtu goyagala kuiza kuisa bubi bobanga dala ya kuisiza bulungi nakulisa kwa abachala mugenda ne mutunula mwene mulowoza abasajja randoza abakazi bagenda bakitegera abayivu dia basajja banuru situba nyigiriza abayivu bagenda bakitegeera naye nabo bakitegeere bamaze kukula abasajja bangi banyigirizibwa olwokuba ebigambo byabwe bitono saka ebigambo byabasajja bitono naye Mungu yawa abakazi nga anaakuwayiriza ebigambo oba babisondawa oba babisuubulawa ne babireeta omukazi akuteekako buli kintu kyonna nga tolina ne wewegaanira kubanza nagamba nti ekibuuzo kyokka kyasooka okubuuza nti bukyanga nkufumbirwa nali wali ompaddikaki kikulema okuddamu kati ogenda kuddamu ki bw'obeera ng'oli mugoni wali ompaddikaki ogenda kuddamu ki
1: myaka
0: asatu obadde naye ogenda kuddamu ki tamaliridde na nyama gy'omugulira tabaliridde na lwe wamutwala mu ddwaliro tabaliridde gwe n'obeera emyaka asatu tolwala olwobeera emyaka 30 bw'omubuuza obadde okola mulimu ki kubanga omukazi agambye emyaka ababadde mukazi emyaka egisinga obungi tugiwangaala na basajja ewaffe tuvaayo tuli bato
1: okujjako ennaku zino avaayo nga 35
0: anti ne baana ba 35 bayinza okuwangaala 8
1: era
0: myaka 45 abaagamazeeyo naye n'obuuza omuntu ekibuuzo nti wali ompadde ki tamuhiya ono gyakola okubeera ng'akuyisa mu mbeerezo togiwadde valu n'obuuza omuntu nti wali ompadde ki naye gwe omanyi okuliisa omuntu omukulu
1: emyaka
0: 6 ng'omuliisa buliisa kikyabatonderwa bakitonda kiri mu aya ki egamba nti oyina okundiisa n'okundabira n'okukola buli kintu kyonna kyonna kikiri makhuluuku nkitonde bino muamala nkolagana naye nkolagana obusiraamu bwatugamba tubaliise yes kituufu n'okubambaza tubambaze kituufu naye bilmarufi owulira naye naawe kenyininyiri gwe tusomaako ku Khadija nti yawaako ku mutuma essente nezisigalanga n'okutuusa Khadija lwe yafanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ajjukira ebirungi Khadija bye yamukolera gwe bakujjukireko ki sheikh obadde okola mu Bank of Uganda omusajja wamumma ssente owulira ne ssente oyina emmotoka naye emmotoka etwala gwe ku mulimu nakudda bbaawo alinnya booda booda tosobola zitumbuli abasajja ye talina lwaki teyeenoonyeza si musajja naye bwe omukunkumulamu abaana obusente bwonna obwaba naye ng'ofuna sente zo ziwera buwezi kubanga sheikhi Mungu yasitudde abakazi kasa kugamba awo nti nyina obukadde 5 naye nga gwe zizuteeka giziraga naawe kennyini toyinza kunyonnyolayo banno oyo sente ayonoona nnyonoonyi naye ng'ozo waliwo omuntu ayinza okupakasa sente ze n'azoonoona bwonoonyi amasuuliya ge gayitirira abeewammwe baagala baganda bwe baagala owulira amaka go gaagala abaana bo baagala naye ng'ate enfuna yinkamu yo yennyininnyini eringa bw'olaba olusoggo olusoggo eno waggulu lutono naye no wansi ate lugazi kati oyingiza katono ate n'ofulumya kiki n'ofulumya kinene naye gwe bakuyita kuwonoona sajja oyo akufuna sente naye obaziragawa naye ani ayinza okufuna sente ze ddaladala n'ayagala zigire naye abakyala tulongoose tubeere nga tutegeera abaami bammwe bubategeere ti omuntu bw'akujjaewuwo ewammwe n'akuleeta mu maka seka siluba lutalo ti buli kintu kyonna kyonna mbeera ye yabyeteekako yabitiikaku okuwangala naawe akoze bubi buli kintu kyonna kyonna gwe n'obeera awo nga gwe toyina nze seeka tewaliwo kinnuma nga muntu butansaasira
1: butya
0: obutansaasira ndi nga
1: ofobera
0: kyengezaako okugamba nti nguze kiro ya sukaali ala sabiri mithaali gwe n'ogyonoona nti ajja kugula abakusaasidde nguze yaffe njeetise ngeeza ku dduuka mpakasiza sente njiguze njireese owulira etuuse awaka ogyonoonye ajja kugula lwaki yabyeteekako ebyokuwasa bayogera obugambo obubi owulira sebo n'obeera awo gwe omulalailailaaaa kati obadde oyagala mbeere nga nsolo nti be nfuna omuddo gwange nguliireeyo n'olwekyo tulongose buli muntu yenna alumirwe munne ngaffe bwe tubalumirwa njogedde ekigambo awo kibadde kya abantu bayinza okubeera nga tebakitegedde naye kangezeko kigaziye ku radio nga nti Allah subhanahu wataala yakola ebintu bibiri Mungu yakola ebintu bibiri bibiri ye yekka yali ekimu Mungu yagamba subhana alladhi khalaka alazwaja kullaha yakola ebintu bibiri bibiri ekisajja n'ekikazi kino ne bwe zibeera gundi zino sayansi nga bw'atambula era kubaako positive negative kubaako kino na kino biba bibiri bibiri ensi bwetyo bw'etambula etambulira mu masina masina bibiri bibiri naye Mungu yakola mawadda laavu n'akola ne rahma okusaasira ndi senga tewaba kusaasira mu bufumbo obulira kwayo eno mawadda ogiraba ya luwunguko yo lujja bweti nyangu yakugwawo kwa omukazi olumala okuzaala akyukakyuka embeeraze mawadda eyinza okugwera waawo yinza okugwera waawo okuva mu kuzaala bwati era abakazi bangi bagati olwamala okuzaala teyanzizaako kagere munti luli yamulabiranga mu kifaananyi kirala kati agenza okuva muleeba results ezivuddeyo ate ezo ndala agenza okuvanga takyategereka kuba okuzaala okwo kukola bubi nnyo abantu oba ennyimba oba ki oba ki kyonna kyonna kyonna naye Mungu n'agamba ebyo bijja kubaawo n'ateekawo rahma kyembaddeko okusaasiriganŋana nti okusaasiriganŋana bw'oba tokutaddeemu mu bufumbo kuyinza okukulemerera shekhe okusaasira osaasira omwami wo n'osaasira omukyala wo nozaayo emabega omusanga muwala muto omala musaayi muwala muto nobeera naye ne muzaala abaana ne mukola ebyo Mungu byaga nti wala tansawu lfadla bainakum temwerabira obulungi obubeerawo awo nga mwakalabagana owulira nemujanga mwetetenkanya nemujanga mwetetenkanya nemujanga mwetetenkanya kaakati nemufuna kuba Mungu tabakolanga awo nti mwakona nemujja nemufuna kati ate bwe mumala okufuna ate ne mwekyanga okusaasira ne kubula bwe mubadde mutambuza ebintu byammwe bulungi era nga Mungu abitaddemu ne baraka kuba Mungu abeera waakusatu kuba biringa bategeeragana tekulaba nti bwe muba mukyategeeragana wano mujja mukulaakulana mpolampola waliwo ate ekiseera we mutuuka nga mukonye temukyakulaakulana owula olwo mumanya nti waliwo ekiyina okuyingirawo tuddemu nga bwe twali luli era ensi bwetyo bwe yali balo teyalina mulimu guli awo gwa simba yalinga wa bodaboda era nakati wa bodaboda najja laga nti wetutereke busente ebwo ne mugula poloti ne muweerera abaana weebuuza lwaki bwe tubeera tupangisa essente ez'obupangisa zirabika ne kalungi olumala okuzingira ennyumba gy'oyingidde nti nange nkubuuza ziragawa ekyo kiveeko oyinza okubeera n'abaana bataano mukaaga ng'obaweerere era school fees ng'osasula mbudde olumala okukola ki olumala okusoma abaana ne bagenda ne basoma tudde kulaba ku ssente zewakuŋŋaanyanga
1: siba ziraziro
0: nze mmanyi seka kalungi nange nkubuuza siba ziraziro obulira teriyo omuntu anzaga nti nze sikyapangisa naye sente napangisanga emitwalo 8-5 naye wamaika ti omwaka gwenda okugwako ziragawa
1: tezibaawo
0: ziragawa kiba kitegeeza nti waliwo aliwo okwegatta okw'okulumira eŋŋaŋŋanwa nga mulina bye mwerekereza bwe mwamala falamma najjahum ila albarri idha hum yushirikuun bwe mwamala okuva wano we muyise wano ne mutandika okwesuulirayo gwa naggamba ebintu nebikola ki
1: tetwagala okusembeayo yakaleese nti mwako kenyini mwebakaleetedde nti wala tansawu lfadla
0: bainakum
1: kale wabeera nga mukirabe n'osiba tawulo n'ogenda omanyi seggujja nga
0: bwemumanyimuwuliddeawo
1: eka naye kati nange nasibanga tawulo ate ennyumba neegwa
0: abaana nga be bansengula
1: kaakati naye ono gwe nasituzanga emigogo essaawa zinakwata mu mbinabina
0: Asula mutairo.
1: Asula mutairo.
0: Mm.
1: Na ye hili.
0: Mm.
1: Tuwa jina inkuba na yetu kuba.
0: Mm.
1: Aga nti abantu hawa baso kamu.
0: Modia. Ya basajwa wagamba baba tegera.
1: Eh?
0: Bani nanga basajwa watijana hawa gule.
1: Kuwa kutewa.
0: Ya mkazo wana mkulu teyari era vidua.
1: Hmm? Hmm. Hmm.
0: Mbili mwa kuteyari vila vino.
1: Dawache.
0: Wala ya toba.
1: Aluwa.
0: Asoka na toba na awi ni mpisa zembi. Teri yu mfuka hata ina mpisa ambi.
1: Hmm. Naguma.
0: Naguma. Hmm. Ne muguruba uu ne mpi ne zita mwe. Hmm. Na nabigira. Nagubile nsule mbi.
1: Hmm.
0: Nagubile ndi mbi. Nagubile abulichimucho na.
1: Hmm.
0: Anda we ya bunga ujijie yobo
1: Sebe uina biri
0: e, biri nyeji
1: yeah.
0: Emu Pajoza chirobo wangu ulimu yonjo
1: hmm.
0: So kisi Ujambula na So kisi ujambula na angato Nechisinzi ilo chagi
1: Ejira kwa kulibu
0: So kisi
1: Atina ajoza
0: hmm. Katino, zira kichanta, kichanta mi ukuchaza, ukuchala mugundi.
1: Mwishi.
0: Mubana baba gagaba hivi yeji. Anti ujambu lide kumuli yangu. Ujambu dini ngatu yayo.
1: Okwe wala utagira
0: mudiro. Okwe wala utagira mudiro. Ucharo ono utakulaba chisinzi ilo ntichifurumi. Ni iba na habana yawe tiji mbuko. Ugele kula ngalese ngatu ya jaji vuga. Mziwanda gala. Mbana habana baba gagaba ine hivi yeji. Daddy. Sibireno kumugongo kuwagula ato nukula chika.
1: Tewali.
0: Oze kwewola. Ono mugamba chika amati. Tagambo hako basiri ya liwaka. Basiri na mba nange. Inga tuzo mgenye zikole chi.
1: Inga tuza anko
0: zi. Inga soksi ya gude data chituli chechaso so kulabika. Akati abana baba gagaba nange davo. Neba na ituwenye mwenye monsimu. Kumanga. Ano na darafu abaso meseza mayumba.
1: Hey.
0: Ah ilaha illallah. Bandange nze simanyi yo.
1: Mulimo
0: ukambwe.
1: Abantu aba ita mumbere.
0: Simanyi yo. Nze la seka.
1: Hmm.
0: Sagara nyomu mtu wa manyira.
1: Hmm?
0: Sagara nyomu mtu wa manyira. Na darafu bine vya ilimu.
1: Hey.
0: Kumanyi hizo kugambe chigambo. Bora ruka nange indaruka.
1: Hmm.
0: Seke bintu bino bitu isiza wala.
1: Eh?
0: Ama yumba ago. Nzuchukiranga tuchasoma kubirari.
1: Hmm.
0: Kusomesa una wona kumusajjalu mm. baba omwana nagama mbisere ebyo nti linda ko tulabe filimu ya fe filimu ya gundi ono inspector Derek
1: ye
0: yaliko
1: ngo
0: mwana mara no mulinda nawe ne wesisa inspector Derek amaloko la chi
1: amaloko okugwa
0: ali oka
1: ogero
0: kula nti
1: soma kaya
0: agena no kusoma kishimishi kanda har Ebi muyasaruna.
1: Mm.
0: Matenga mama wa muwagira. Nuno na ya ayangu wa mangu kujja. Abana baba chalaba filimu mm. yabwe
1: mm.
0: ngaje. Ozenno ne soksiyo nga yayulika.
1: Eh.
0: Kakati jambo lide kuchi.
1: Kongato.
0: No te bakwagala osomese. Ate ko yagala osomese haja kuika sento
1: tambulende.
0: Kakati no lyo ko jambulo go kulyawo Ebi ekyani kyemyaka ebiri eche chaka va kumabeeri kirine ekyejo daddy mami ne mami zainga toyo mugenyi ninge ngato yo mugenyi chokizima zozo kuabulira nga zikulaga anti chef oline ekituli mwekiri muki mugundi kati ayo je tuita nogenda nofuna omuntu nobera naye ne muvayo andawe yemu ebajo sanga ekiro Niwa vayo, mama luku vayo, nori uko kolachi, nori uka oja. Mungu na gula wu. Uwe mungu aisa mitendera.
1: Mm.
0: Mungu aizo kuwa senti, na inga azisi za mitendera. Nga ayagalu wangari, ateba azuwa mangu na abatira wu. Riziki ya wene yangu wa mangu.
1: Mm.
0: Na jona kuwa ya katono tono, no vayo, genu kurangu tanso gulanda wu ya biri. Nesokisi. Wakumandi abavuka wenda kuzime bitubu nyonyola.
1: Mm.
0: Balanga byangu kwange bintu kati byanyi wala okufuna byangu lero okufuna socks muganda wangu
1: eh wane pia satu
0: sakunyumize ngato
1: irwena
0: mvawano Nyede katwe. Enkatwe katwe si za kwira birangate yugenda gura. Engatwa pakolanga yo katwe made.
1: Katwe made, yes.
0: Akati katwe made. Ngena ba mama yampa senti. Ba tata ngena nguli ngatu.
1: Yep.
0: Oba mukusomeso kale almuhim kwezava wonna. Ngena nguli ngatu. Kati engateyo abekatu balinga batemu. Nga bajiddira eno ne bakuba emisumaali ne bajikubira eno wansi wa sole. Kakati ne giyitamu wano ne babeera wa kaliba. Oba kaliba okategedde kano.
1: Okategedde ka kapeti.
0: Ka kapeti. Kati bwe wajiri nyange nnyo nga emisumaali gino giyitamu nga gigenda era watunuliranga ebigere nga eno ku kisinziiro waliwo obutulituli. Nga buli ngobo obutimba obuli obutulituli bwe bafumise muki?
1: Yes.
0: Nga teyange nange yakaddiwa. Netuuka mu mbeere ewummula obutulituli eno kuki? Ku kisinziiro. So kisinkadde. Obutulituli we buli. Akati ekiseera kituuka. Awo biseera ebyo we nafunira sikaala ogenda okusomawa. Naye ng'ekyannuma edda nange ndyambalako ku ngatto gye bayita already made.
1: Already made. Eyo.
0: Simanyi already made oba simanyi oba waliyo Italy, waliyo Thailand, yani.
1: Spain.
0: Kati ntuuka e Dubai, kye nasookerako sente ze nasooka okufuna. Nasooka kugula ngatto. Naye nsuubira yali ya Thailand. Awedde ira awaweze. Ennyingi ennyo ezaabeeranga awo ze nagenda bugenzi nga nyingira sinnamanya oba Italy oba kiki. Fa ku bino ebyakakati nya. Kwa katinya bali ngatu ya dola bibiri. Simanyi. Naye kubuulira embeera gye tuvuddemu. Naye wallahi. Nageno kwetunulira ekisinziiro ng'obutulituli obuli ku kisinziiro. Allahu akbaru kabira. Bulinga jamani akatimba kana akensiri. Kakati kyennakola nayambula engatto eyo mu bayindi abatunda engatto. Era olwajambula mu n'engula eno we nagireka kuba yali embonyabonyesa nnyo. Era we nategeerera ekigambo nti omuyindi engatto agiyita juuti. Nangaye. Rafiki, juti. Namugamba zibala, jiteke mu zibala, jiteke mu ki? Mudasibini. Nanga we najuwe ritaraka, nejigamba ti assalamu alaykum yanga togwe mwejabonyeza shekhe. Owulira sebo, era nsubira yenga tuje nasembayo, okwambala mukumbonyabonya, Mungu nagulawo. Ate nembeera nga kakati sikyali naki naye nkubuulira abantu gye bayita awo kyaliwo abali mu mbeera eyo naye kati be mubanga ate ali mu mbeera eyo ayina n'omukyala n'omukyala ebyo byonna
1: abigumidde
0: Mungu kyagala nti wala tansawul falla bwoba ofunye ssente teweerabira obulungi omukyala ono bwagumiikiriza Muteweerabira obulungi omukyala ono bwakoze ki bwagumiikiriza agumiikiriza sheikh akwagala nnyo Wala yali badda akulekawo.
1: Era si ye gwasaanidde.
0: Kubanga wano tuwasanga tetunnatuuka. Senga bwetunuulira empasa y'abantu ey'amawanga n'otunuulira n'empasa ya wano. Eya Uganda. Omuntu n'owasiza mu kazigo. Ng'ate ogula ensawo y'amanda. Enkota y'ettooke. Uyina essigiri.
1: Muzigo. Rumu.
0: Rumu. Ekiro tori mu kisaakaati wabula buli kuba tojagaana haja kujja kiro mulimu neza olubuto okwekyanga ate nga ebweru owulirayo ebigatto ebitambula
1: Allah
0: nga tosobola kukola ki baketi era erina okubeera waawo awulira ebina byonna negwe omuntu omukulu Atali mwana muto munno okugumira okwekyanga kw'olubuto lwo obudde bukye batwaleyo kazambi ebibyo kale lwaki tobijjukira jjukira mwekyo okendi naye mu butuufu wadde nechanga na ye chofura wibaba kufumba tiba kuwa na license wadonga ye chanzi atakulekera mu kufumba na aga bwana wadi ye naba hukazi nga afumu msajja kadi mdwa cheba kufumba chicheba tanalaba
1: biraba biraba
0: biraba biraba Jeri same yeyo jeshe chenyume ebali
1: ebali
0: nera wajira badda ngabasu ka 10 oli ku bucket
1: oli ku bucket ale leba manyi manyi bine bintu bino katumalize bana kanemaze ni wale mtu akwa ku center na ye ari umuganda wangi bamitana jibula aba kubirali nga asomesa abaana kundi kutamadda anajibula nga kunganya abaana abaana kudamadda basomesa mukikomera kye nga era kikomera awo obuseere naye yambuuza kalungi nkuwa sente mmeka naye nga ntambula okuva ekibuye ku bigere oye oluguudo lwebusala lwalinga lubi nagaa nemuga simanyi sente zogenda kumpa najibula naye najibula yampanga sente mungu amusaa
0: alhamdulillah atuwalatumusabulu fogula tewala bino obulungi kati mbiseera ebyo tewalina buvunanyizibwa tewalina kiki gwengoyagala sente zo zabitumbuuwa
1: era nalya naluma nnyo omutabani wange mukutaani omukulu hakimu bamutire nankulabya
0: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
1: abayaye naye he was very good
0: ne sheikh twaita mumbeera ngambi embeera eno nzikyenkudde nkugamba nti gwe ampita ayagala nsomese ku mukolo gwo please nkyogera ku radio bwoba tolina sente tompita nvaako ate bwotowa mukwano gwange
1: nkumanyi
0: saagala kummanya nze njagala sente kati saka twayita bizibu naawe
1: ganawe ofanaga yene mafu manyuma fagaye essimu evuga
0: ati kyekugamba
1: sokoloa kuluguudo ngaoli
0: bwoba toyagala byange nange sikulumbye mbibyo naye nga bino tetwabijja mu kuzannya kaka kyekutukugamba nti wala tansawul falla temwerabira obulungi obubeera naddala mmwe mungu bagize nga kamisa etambula abakazi abo balaba ebintu bingi sher kubanga ekigambo ky'okufuluma mu bucket tokiyita kintu kyakuzannya sher ne bakeera ku makya ne bakutegula nga bategula omwana omuto kale n'olwekyo kumusere allah ajja kulongoosa gye tuli
1: kikumi musanvu katizimira pale fm awuliriza tuli mu program obufumbo kusasinimu junior school banaffe tubeera nabo basanga bali nsangi manja atugamba nti gendayo obeere ngaotwalayo omwana wo asobole okuba nga asoma esimu eri 07 204 9 46 omwana ajja mutwala abeere ngaafuna byonna ebyosobole okuba nga byanguwa era nga tugamba nti no be banaffe betubeera nabo omuntu mu program obufumbo tovaawo katononyo tugenda kuba tukomawo ate tukwateku ne ku nsonga endala nsuubira ti nekitundu ekisoose tekibuisiza bubi tovaawo
2: oli wakati mu programu
3: obufumbo mwetuyigira enkuzanyo y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
2: ngikutuusibwako
4: Tasneem Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vaani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasneem Junior School tusanga ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 49 36 oba ku website www.tasneemjunior.com
5: guno mwaka mupya tokkiriza kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwamu weekiri mukono gwe nga mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdulwahab Mulumba Kafulu mukujjanjaba ebirwadde ebikusumbwasumbwa ng'akozesa eddagala ly'obutonde wamu n'emmere eri emiti egyawano wamu n'ekyajja mu miti egyebunaayira kati muwulirizenga ng'akututtolera buyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wetangira obulwadde ng'essukaali pressure ulcers asthma ensusu ezafuukuuka infections abasajja bateesobola n'endwadde endala nnyingi muwulirizenga buli lwakubiri okuva ku 2:00 ez'okumakya Dr. Sheikh Abdul Rahabu Murumba, gari wumune Professor Chisto, musange mupake mpya ku Gombe Chibibi Stage, oba mukubide ku simu ku noti musanvu noti satu, atano mukaga, nkaga mumwenda, abiri musatu, beba Star Life Herbal Clinic.
6: Uwangi, uriyo tya lero.
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera naku, nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaako ku mmere.
7: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
6: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
7: Era amagezi g'enkuwa kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers emisega ku roundabout Masaka Road.
8: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abiri mu musanvu.
9: Bakawa kada kasangwawo abakenkufu mbutale wensi yonna bayita ba YPA oba ab'embuzi bakuletera ekitabangawo mu ggwanga okoye okulunda obubuzi obutakula oyaga kutandika faamu y'embuzi ey'olulyo ate nga zizitowanga enjavu zizino bazireese ozisanga mu YPA Farms. Ate gwa talina ttaka, tolina budde, ewamu ababbi babba n'ensiri oba wakoowa okwereega ne bannayiba, jangu YPA kulundire. Oyagala kusomesa okukunguka embulunzi naawe weewandise kati bakubire ku 0703 000 007 oba 0373 355 bakyalyeko ku YPA Building Rubaga Road ne Nansana Naluvule ku siteji. Nawayagala ettaka ery'okupangisa olundireko oba olimireko YPA y'ebimala. School fees akutawanya, wandiisa omwana wo leero, embuzi zimuweerere. Mwebale kutwesiga okuva mu 2008
5: okufidde nedda. Amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Foka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga. Ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku noti musanvu noti emu 45 42 19. Fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM.
9: Bakawa kada kasangwawo abakenkufu mbutale wensi yonna bayita ba YPA oba ab'embuzi bakuletera ekitabangawo mu ggwanga okoye okulunda obubuzi obutakula oyaga kutandika faamu y'embuzi ey'olulyo ate nga zizitowanga enjavu zizino bazireese ozisanga mu YPA Farms. Ate gwa talina ttaka, tolina budde, ewamu ababbi babba n'ensiri oba wakoowa okwereega ne bannayiba, jangu YPA kulundire. Oyagala kusomesa okukunguka embulunzi naawe weewandiise kati bakubire ku 0703 000 007 oba 0373 355 bakyalyeko ku YPA Building Rubaga Road ne Nansana Naluvule ku siteji. Nawayagala ettaka ery'okupangisa olundireko oba olimireko YPA y'ebimala. School fees akutawanya, wandiisa omwana wo leero, embuzi zimuweerere. Mwebale kutwesiga okuva mu 2008
6: owange oliyo
10: kutya leero?
11: Ndi bulungi.
10: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere.
11: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
10: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
11: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
12: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
13: Oluwakati mu programu
14: Obufumbo
3: Mwetu yegira enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
2: Ngi kutusibwako
4: Tasnim Junior School Ensangi Manja yesomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke, endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnim Junior School tusange Ensangi Manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba. Essimu 0200 998 39 oba ku 0702 49 96 oba ku website www.tasnimjunior.com.
1: Chikumi mumusanvu katunyeze mwenda pale FM kwetuli nkwaniriza nnyo kuyongera okwebaza okubanga okyagenda mu maaso ngaokyatuwuliriza program Obufumbo. Tasnim Junior School wanaffe wali Ensangi Manja bajja kutuusaako omwana agenda omuwandiise mu nasale section wali nnyo awo Ensangi so nga ate naawo primary okuva ku kibiina ekisooka okutuuka kibiina ekyomukaaga. Omwana agenda omuwandiise basomesa bibiri ate nga bikwafu ddala omuzikiti we guli abaana babalabirira mu ngeri ey'enjawulo. Emmotoka ezitambuza abaana weziri kale mu abali ebuloba abali Ensangi Maya Katende abali wonna mu bitundu biriranyewo babadde mu batwale Tasnim Junior School essomero lyammwe ery'ekyasa. Kakati Hajjat Sophia Ssemakula walisi waliko e Kawempe abika muwala we Sumaya Nakabuye wakuzikiwa azikiwa ku mandi lunaku lw'enkyanga mwezi 11 embulire bukomansimbi sawa zijja kuba 8 ez'omutuntu abikida Sofani Marwa Hijani Omurasabisezi ate mama we ow'ekinoni Namwandu Kitangwa abooluganda bakuna emikwano. So nga Hajji Bakabulindi Maki ya Kasujja abika muwala we Sumaya Nakabuye azaaliwa mukulu we omugenzi Alhaji Mahbuba Ssemakula omugenzi nno wakuzikibwa nnaku lw'enkya nakuzomeza nga kolomo esawa zijja kuba 8 ez'omutuntu wali embulire bukomansimbi. Kale nno Hajji Faizo Jingo Kasujja olw'ennyumba ya Hajji Asumani Kasujja wali embulire ababika muwala waabwe Asumani Nakabuye wa mukulu waabwe omugenzi Hajji Mahbuba Ssemakula Ssemakalu omugenzi nno wakuzikibwa nnaku lw'enkya wali esawa zijja kuba 8 embulire abikidde bonna bekikwatako. Asonga ate abenju ya Hajji Mahbuba Ssemakalu wali embulire bukomansimbi babika mwanyinaabwe Sumaya Nakabuye wakuzikibwa nnaku lw'enkya esawa zijja kuba 8 embulire bukomansimbi babikidde abooluganda bakuna emikwano ate nga n'abazzukulu ba Sumani Kasujja embulire bukomansimbi babika muzzukulu waabwe muzzukulu munaabwe Sumaya Nakabuye w'omwezi Hajji Mahbuba Ssemakalu zikiwe nnaku lw'enkya sawa zijja kuba 8 wali ez'omutuntu babikidde abooluganda bakuna emikwano. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Tusaba ekitiibwa Allah abiringa amusaasira. Nate bwetyo tukyatambula tukyagenda mu maaso ne program Obufumbo nsu nate twagala tutunulireko ku nsonga zaffe ezo ebijjawo oluusi ebiyinza ate okuba nga bitaataganya embeera z'abafumbo mu mbeera ez'enjawulo bitwagala okuwona ku mudakiika zaffe gene zisigadde
15: naye nga situnagenda ku nsonga era niyazizaayo ekiwandiiko bakizizaayo kigende bakiyitemu nga bayitira mu wa Pakistani omutabaganya kati kizeye Washington tulabe bigenda maaso na ahinga no poko poko mungi poko poko mungi akulemesezo kutegeri chintu chigenda maso buli muntu yenda ye waga jakulwana jakola kwenti ne kwenti kati bifuse bya jangu okwekule
1: okay
15: ate buli muntu anonya wa wadukira mu lutalo runo ngali muazzaza mukarrama ngai ne kitibwa che ne bichaganye kadi ba designer ngeri giba designing amukati yetaga yabukugu ebimu bigenda lebe tukola chi nebi beranga bitususeko na tugende maso sina mawule genyiza kuba wagego genyina ntechiwandi kuchazeyo omurudi gwaita Sheikh Yahya Mustafa Kalungi
1: no.
15: Twali ku kigambo lwacho mwami achuka yawasa mukazi wenga amwagala naberanga achu

0: adamu rural jinsi ne tuchinyonyola sijakuchidam katika tugende kunsonga endala al khilafati zawjiyya al mustamirra bulobiranga mbufu nimubiranga bulisaba muri munja ukana nakayana okukutetezi okugenda kubango muandisa gandi al khilafati baina zawjaini enja ukana wakati wa wafumbo bana ababiri ala madari liyawu gazita ambuli ya kubuli runaku tantaki uli la sariri nezivawo nezingira novu liri lidharika na wechitio kadi ya ptawa idu zau ya zaujati hii fil firashi aiza umcharo umami onu kwisa amba mchara we mbeira zubu liri natija tukusiratul ikhilafati nga results ziva ukuiti lizo kolachi okuwa ukana baina huma wakati wababili wa shuurihi umchala na umami na abiranga afiringa bil infiswali la atifi anaha nga chai nukola kukuleka yu ukwega tana ye msongezo kugamba amanyi genjini njini gagwao na abiranti kuno ukuwa ukana kumulete dogulemo chenga zako kutegeza ntibuli abantu abamu tugenda tugamba nti barwadde abasajja na olusite baba barwadde bweke nyiri nyiri omchala soka we checking we imiri dotia omuntu ono muisotia waka kati wano buli lwolete njawukana njawukana nyinji zijja buli kintu kyonna kyona walwa abakazi nga bannakawanga awaka nga buli kintu kyonna ekijja yeye mugezi tagambo ako takula bwati be njawukana ziringe njawukana munagiro acho koze boti ne boti akati khilafati ezo ezibera mustamirra ezeru tentezi zileta obuzibu umusajja ono nabiranga chaino kola kusegulira kubanga omuyitiriddeko songa endala al khawf min al injabi walwa abami nga bagalanya abaana ekitali kibi naye buli lwobeera n'omukyala nga takhafu nga atya al injabi okuzaala kubeera n'olubuto kiwaliriza wal injab min asbabi tiadi zawju fil firashi walatikadi tatarija haraha nisau abakyala abasitera okukola ki abakyala ekyo bagenda ne bakiraba tetunatuusa embeera zaabwe kati omusajja agenda natunda n'agamba kiki kinzita obuliro ogenda okulaba nga naye amaanyi gamuweddemu ekyo ndowooza
1: twakyogerako
0: kati waliwo embeera endala al mashakili assihiya problems zaki asihiye zobulamu indama yuani azawju min mashakili sihiya omwami buli lwabeera nga afunye embeera ezobulamu tuathiru ala lada jinsi ghaliban oluusi yesonyiwa ebigambo byokusoma kutubba lan yakhbur zawjatihi khaufan ala suratihi dhukuriya olusa agaana okubuulira mukyala we nga atya suratihi dhukuriya ekifaananyi kyekya manhood ti abakyala embeera eyo kasito gyogera nti embeera bannange ndi bwenti ne bwenti ngagera okulabanga omwami atya ekifaananyi kye ekya manhood ekyobusajja okubeera nga kikakanyizibwa waliwo eddagala erimu nga limiribwa nga likakanya embeera eyo gondi ala sabiri mithali waliwo endwadde nga kansa puresha eddwagala eryo erimiribwa erimu abasawo bakugamba likwatagana nnyo n'ensonga eyo eyakutuba tilikakanya embeera efaanagana bwetyo kaakati omwami buli lwafuna emitawaana egikwatagana ku bulamu yeewala nnyo tajanubul alaka jinsiya kadara al imkan ebiseera ebisinga yeewala nnyo embeera eyokusoma kutubba kadara al imkan nga bwe kisoboka laithama yatakhalasu min al mushkila okusingira ddala asobole okubeera nga yeewala emitawaana wa ba'dhu al-azwaji yakhjal

0: ate abamu ku basajja bakwatibwa ensonyi hatta min al ilaji
1: nokufuna obujjanjabi
0: ne ma yaj'aluhu yabta'idu an zawjati fil firash fitratan tawila ekiberanga kimuvirako
1: ebetera
0: yokuberanga yesamba obuliri akabanga akawambu kubanga waliwo kwejjanjaba waliwo embeera lwezijja newejjanjaba nekitereramu waliwo omulala nga ye yahijal ate okubuulira omusawo nti embeera yange eri bweti kakati embeera neebeera nga ekutte wansi neruddawa
1: newaggulu
0: alkhiyana zawjiya waliwo abalala nga ayina omukyala gwayagala khiyana zawjiya owebbali omanyi mu bintu ebizibu ennyo obwenzi buzibu obwenzi muku yakola abantu nga era bwe tubadde tubisomako nga tuli mu musomo bonna tebafaanana kati oli ajja genda nga gufaanana bulala noono afaanana bulala kakati oli abeere ngaakusinga ensumika agenda okudda eno
1: maafi
0: nga gw'oli awo bwotyo kakati ogenda okulaba nga omuntu agenda la yahtamu bikathir
1: tajja kuyetaaga si wa mulwera
0: agenze mu lusenyi arafa avuddeyo bana abantu bali eno jidda ku myalo kakati ate ono ali luddawa la yastawiyani tebyenkana oli agenda okutaga ali mu arafa arafa ti agenze wali ku Jabalur Rahma nti ne ku Jabalur Rahma atuuseewo ngendeko ejjidda wano we wali ku nnyanja nsikako ku mpewo zaaki zennyanja kati omulaba ono bwagaya alinga olusenya arafa okuyimirirawo owulira ssebu ne kutu bene ya nabbi gye yasomerawo empaavu n'agaana ogiwuliriza anzire eno abaali bagenda ehabasha gye baayita kuba baayita ku mwalo akati etabu neebeera nga ekolaki ndowooza abalina amagezi bategedde
1: kiwamusomesa n'agamba nti abasajja balinga mbo naye alisa ekyokulabirako kyante alisa ekyokulabirako kyante agamba nti bagamba eyina ensinga
0: empanvu erimu olulibo
1: oluliba naye alukwatako naye naagikama neekola ki amata
0: negaggwamu
1: naye nga
0: teyenyenyeza kakati alisa ekyembwa ekyo ki ekyemba si kirungi ekyemba si kirungi
1: anti yakyogeddebwa naga nti basajja mbwa
0: mbwa naye okyawukanya nembwa
1: bitya
0: nze ndabanga abadde omutuufu
1: atya
0: abasajja mbwa zennyini
1: olutuuka
0: ate embwa bagiyisa obubi ebeerawo twalina ewaffe dda taata wange musiraamu abasiraamu tebakkirizibwa kubeera nambwa twalina omwami nga bamuyita mwami baali kati mwami baali ng'alina embwa naye taata wange yali musajja waliwolwe yakolako obukinjaaki ng'okumpi ne mwami baali we basaliraki embwa eno neyetegereza muzeeyi neyetegereza muzeeyi naye nga waliwo akatemerero okuva ewa mwami baali okutuuka ewaani ewaffe embwa ekyavaamu mwami baali nga si muguzi wa nnyama embwa ekyavaamu yatambula butambuzi olunaku lumu nga terina ne gwesiibudde neeva ewa baali neyikyama ewaffe tiyavaawo era tukuze netugituuma n'erinnya poliisi poliisi ng'ejja emisinde tebeera embwa tebeera we batagula ennyama embwa tebeera we batagiddaabiriza kuba embwa kyekimu ku bisolo ebisinga omukwano yekumanya era bw'okomawo neyeetala nedda wano neyogera ennimi kisolo kya neyagala okwogera kubanga ono agikwata bulungi era ekutegeera neekumanya nemanya nti ono akolaki n'ogigamba ebigambo yemu ku kisolo ekisinga okutegeera kati n'omusajja bwatyo bwali era omusomesa oyo agambye n'agamba nti
2: abachala abafumbo
0: siyo ya gami na wachara mafumbu ni ba malaya
1: ni ba malaya yes, yes.
0: Ya, tata yukende kuchaba malaya
1: ayukende kuchaba malaya
0: ama malaya wano agenzi ni baba bantu baba bantu wakue weta bantu wano kuhanga alisi chokula vila kichwa eche mereji wako lachi malaya itakusaba tasaba umusome sagani malaya tasaba sente nga wakatuka na gandhi leta tukuletele ya maji aha amanyazija kuda akwata kuzize zo kuruuzi atono mfumbo tasobola ziku ataku
1: mye mama nganzi
0: tawali kwe huto ni malaya itaenza kuga ante wali huto malaya itaenza kuga mate wali kino wabula ya vila nesente ze izaka masu awulida nagenda ekisoka asoka na kujeno mbuliri abagenda yo bawuli ambo walwe yabuza raga na yegwe wagula ko kuba malayi sibagulanga na ye
1: tudde mu kibuga
0: kulide mu kibuga kati baba malayi yarubuliri Allahu akbar
1: kwa na teka
0: ojukira twale bizine baba agira abantu engeri je barubuliri nakano ajoyo bayi abasomisa kwa rubuliri ne kacha ama engeri je baramu obuliri Awulira abantu te ne bagitegeera naye abo basharmutu abaro buliri nova mu buliri nga walaye twali wadaka kukunyi twali wadde kukunyi nye babala bagira be kukunyi bagitwala kaguddeyo kuba ebeyo no nakatali kakade bajja ne bajja nagenda nakwata silise 15 nazititinka Tazitetenka jashir.
1: Gundi, anti mega. Kedo kafukali.
0: Nila tiyako kedo.
1: Je kali.
0: Je kali leta. Sinji bibiri. Da abi sasula. Ya reiko. Da abi sasula. Imino jine jawa mfujamu vubo. Ya jale wajikolachi.
1: Wajisasula.
0: Ne wajisasula. Wawula. Malaya tagana kugula kota chilo ya nyama. Wabi fibibiri wabi china wabi sala sala ni bajana wabi teka muguri atega senti na jana azirita kwa wango msobesa agambi teri yomu kaza alita mmeri nga msanyufu ajireta kumbesa nga msanyufu hallo wajia waka ambwe bazibu
1: alimalai
0: hijabu kweza agaro kubwa msupu ne malaya ajireta ibtisanan mubtasima akamwenye smile hello
1: hello food is ready
0: bagero kugira bakungaje emino jimyuso lumyuka bano balabano agali la ila ila la mungu mungu wanga ate wampono nenga kusiza sinyi senkumi satu mbitano Nengo na alina kakadi, tasobola kuwata kuwa dechikumi. Zaa, kuta wanya mabata piku zezi simuwa. Kado na ageno kusibula, tainza butamuwa, enviri butazikola, no kuleka wechi ziki. Kumi jiguawo. Kale chitono nye etano.
1: Etano.
0: Nijiguawo. Kati, bubaita mala etame ilanomu, wachikola kubantu batano. Eje mituwa lusabili mu etano. Abata isewe nyumba abata jisasudde.
1: Abata sudde.
0: Kati nago orie ino mfumbo. Sugama ni mkologu wa malaya. Na iyo mfule chitu echili halali. Ni mchivula haramu. Uroru mkulu nitaka buruno kwe manya. Nukutagambu hako. So embere iyo msume sabatu wako zechi. Batu sume seza. Kakati tuagala kaifata tasarrafina. Inda maya takayiru alike zauji. Ngeri chinja weisa. Sabu. Tusome yegu ni intono so wala kubira anga tugenda tuko yi jamani wenda tusomesa tusomesa kaifata tasarrafin mchala guwe isoti aina maya takayaru alaiki azawju mchala umami wabanga yi chanzi soka hawili tahdidi sabab huulia gezako okusenge kensonga ibahathi an sabab nionyeleza nyoku nsonga tagiri zawjuki ezifu debaro alaiki kugwe fuja atano murundi gumu fatagayir almufaja okuchuka chuka kwa musajja umurundi gumu ima ayakuna hadathin jadidu fi hayati chizo kuweranga chichisose mubulamuwe au tarakimati lam tantahi laha ubebi ntuwe bimwe tumie kwa bitanagwa wantaha ila hadha tagiri nebireta okukola ki okuchuka chuka uko liza bwechichu tahididi sababu okumanya nokusengeka ensonga okuyigwa embere yezewo sayusaidu ki kija kuyamba kathiran nyo fitaamuli maa zaujuki okula gana nani nebalo wayajaalu ki fi marhalati tafahum era kija kuteka mbera yokutegera gana maa zaujuki nebalo lakini nayendo yajibu alaiki chikukakata kogu mchara atahalli bil mawdu'iyyati okubera ngo sengeka topics oba naam fi tahdidi sababu tagyir zawjik alayki mungeri yokusengeka ensonga ezchusiza chusiza baro wala taftarli asbaba duna tafkir toteekawo oba
1: ensonga
0: toteebereza ensonga duna tafkir ngatun naro
1: zirowozako
0: biha amika atenga nyo ugenda busiba nyo kugira ngana iyo muntu ono abadali atakuza moteko kubiranga otege oteka teka ensonga zo noga ayizo kubiranga aina kino naye ngo ugenze nye buziba osoro kubiranga ojawo embera yokuchuka chuka kwabalo bono manya ekimuchusa chusiza oyizo okubera ati ensongo osobola okukola ki okujijanjaba nebera bulungi tajannabi wewale nnyo allaqta alayhi okumunyigiriza fi kathiri min alahwal mubisere bisingo obungi kadi yakunu tagyir zawjuki alayki halatun tabi'iyya nga okchuka chuka kwabalo mbera ya bulijjo wa muakkata teranga ya kiseera mwetemulowoza nomusajja jakubera naye okuva January nga lumpaka December nga asatu nga taina bizibu bye ngo omuntu ebimuteriyetaga nakubulira walwe bintu ngo musajja ali nabyo najja nasirikirira mwako lwacho sirise lwacho liboti chovolaba mumbera ezobugunjufu bagamba ko mwami watambuleke nnaku nga satu nga tali nawe amalo freshing obulamu Ogulira ababa ino lugero lugandi zurghaba labula balirwe tazdadu hubba omukwano kujja kweyongera nakuno okwola bakuno okubera n'omukazi okuvanga lumu January mpaka nga December nga 3 n'omukazi akutama n'omusajja atama omukazi ntuleta gawe ko breathing space
1: aloze ku
0: kubiraro bage agenze ko masaka naye gobuli wage na n'okubisimu Oliludawa, nga tonada. Okufangjanu walinga rumu. Mpaka angasa, tungolinga guwa mubajja. Ogulira, omutumuemu kubreathing space. Averenga abako biyaroza. Chokufumbira, chikugambi saati kuja kubeira. Buru wabero, nja kubeira na yobeira na ye. Bagamati, please. Ngezeko, aeda, dozo jukira shakarunji.
1: Yes, sir.
0: Favira angao, nola wa msajja mkulu, nga ze watatawo. Na maluwe na kungasa tunya.
1: Yeah.
0: Nga ne msajja mkulu. Nihinga tuji nabu inza bubuza. Nubuza ati wae. Guru wache wacho ze. Obaru wache. Mama unu mbuza ati uyanu nyechi. Nengo abasaja baba kuru ndoza. Ngeri jeba tali na nga outing. Nga ze kubela nga akolachi. Nga.
1: Refreshinga.
0: Refreshinga. Mbele mbendala. Nore cho. We wale nyoku ingigirizo musajonu. Okumubela. Walu waba kazi. Ataka janja haka itirida.
1: Katia.
0: Nga omukazi bulichimu omusajja chakula tekwa kuchimanya. Owulira bulichimu ne wasirikira mulwacho sirikide. Olowozaki okolaki. Naye nga mbugunyufu abasajja ababeerwa abo balaba. Batambula naddala twabeeranga n'abasajja abawarabu abo. Natambula ne bagenda ne bakampingako mu malungu
1: eyo. Malungu eyo nebateekawo kakao.
0: Ne bayi ate abazungu babeera nnyo ku beach ezo n'abeera awo n'alowooza ebinyanja ebyo bizanyazanyamu. Oba oli awo obwongo bukolaki? Naye si buli kintu kyonna tebajja kikubuulira. Weewale nnyo okubeera ng'okolaki nga lidhalika nabwekitu tajannabi allaqtu alkabiru alayhi au mwajahati bishakiri mustamir wewale nyo okunyigirizo omusajja n'okumwolekeza emitawana bulikadde haula tagayiru la tashaalina bihi ngosinzira kumbeera gyomulabye munkyukakyuka wahawiri idhari lhubi walmawadda gezaako bwolaba ngaomusajja ali mumbeera efanagara bwetyo yolesa nnyo hubu laavu walmawadda ate awo sibyawula hubu walmawadda lahu okwagala hubu ne mawadda kati byonna mukwano biistimurari ala ragmi okwa mutentezi minatagayiru tariqihi muamalati wasuluki bitazamun maa alamala ala fahmi sababi nga bwogezaako okutegeera ensonga mpola mpola so sikumubuuza ye nga kakati otunula bulala nga sikutegeera biki biki bwabanga waliwo embeera eyezeewo gezaako nnyo okubeera ngaomusemberera ng'okola ebintu ebisobola ate okumugambisa nti ki kubanga abasajja bano bangu bwoba obayizi ayinza okubeera otayinza kubeera nakintu kimunyigiriza kumala ssaawa ssatu bwoba nga tannategeerekeka mutekeko embeera ey'omukwano ey'okugira ojja kubeera nga ogeze otambude bulungi ensonga esembyeyo shekalungi khafifi anuhu baadu lmasuliyaati muwewuleko ebimu ku bintu obuvunaanyizibwa inama tashaalina anna zawjiki tagayyar bwowulira oba bofiiringa nti mwami we agenza akyukakyuka wayuani min alughutaati era waliwo ebintu ebimuliko ebimunyigiriza bisababi masuliyaati thaqiila nti waliwo obuvunaanyizibwa obuzito hawili takdiimi yadi lawun gezaako okumwanguyiza oba okumuwaayo okukwatagana yadi lawun n'omukono ogw'okuyambagana lahu kuye litakfifi baadu lmasuliyaati okendeeza olyoka okendeeze baadu lmasuliyaati ku bumu ku buvunaanyizibwa anzawjuki obuli ku balo hatta in kanat sagiira ne bekubeera ng'obuvunaanyizibwa obwo bwomugjeko butono fahaza sayusaaiduhu ekyono kijja kumuyamba ala istiadati nafsihi okuzza omwoyo gwe n'omutima gwe wataaklamu aktharu maa lagutaati n'okubeera nga akendeeza ebimu ku bintu ebimunyigiriza alati yamuru biha byayitamu wakatahtajiina lisualihi bishakili mubashar oyinza kikwetagisa okumubuuza bishakili mubashiri direct okumubuuza direct an masuliyaati alati yarghabu biakhizi istiraha ku buvunaanyizibwa obuyinza okumuwa eddembe mu ebyo wantukuumi bilmubadara era wamala ekikunyonyola yanguyiriza okubeera nga okituukiriza osobole okubeera nga otambula bulungi insha allahu taala kakati katukomaawo insha allah ate mungu baana batuwadde obuwangaazi tujja kubeera nga tweyongerayo ne lughutaati oba lwaki omuntu waba okuhala amashakiri ago olina kukola otya kundi no yabadde agambye nti ayagala nnyo akimu emasuliita ayagala nnyo okukuba esitimu wano nga naye ayina ekyayagala okunyonyola ku ezo tagayur lwaki omusajja akyuka naye bwanaba afunye eki bwabanaba afunye akaseera nga tafunye ejjaamu tewali wamuganye kubeera nga anyonyola sheikh sijja kususaawo ekisaawe nkikulekedde
1: alright kikumusanga bakatanyiza mwera pal fm ketuliwe bale nnyo okubanga okyagala mumasomo kyatuwuliriza programu obufumbo tasinim junior school betuliwera nabo kaseera ndooza zofunyeko weewaawo naffe tugamba nti nno era weewaawo katufunire ku masimu 23 era tubeere nga tuwumula ati naffe tugende tuwumuze ku kiwanga wangi
2: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu
2: seeka kalungi weebala otuweereza ssebo
1: kale ssebo
2: namanya muhammadi wasu ansinzidde embuya wano
1: essebo
2: omusomo gubadde gw'amaanyi nnyo nnyini ddala abafunyemu ebyokuyiga abafunyemu lwakuba nti ebiseera ebisinga abakyala bamu nabamu abaagala okuwuliriza ensonga ezo so nga ate biba biyamba sayidi zonna So seka kalungi ekirala nebaza ndagire Shadi ali Jordani aye antede ku message au nangambo wai ulira palo kufumbo butandise kinamba nti masha Allah wademba kuendi ni ato omuntu okusindikira okulaga nti ate naye ali active ate nga ali weru wa gwanga sabo wakiwa pale fe mayongere dinyereza ku nkiko
1: Amadi waso embuya obaka obutukirira bulungi nnyo kikumusanga katanyezi mwenda pale FM 0759 emunoti musanvu mwenda noti noti oyita wanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
3: Sheikh Mustafa Kalungi.
1: Naam Maulana.
3: Chairman wa bamulekwa. Atumtimba munda bile.
1: Yaulite.
3: Alhamdulillah mwebale sala Mungu abirenga tikabaraka mbi mukola.
1: Amin ya Rabbi.
3: Musomo gwa alhamdulillah mukulikeyo jumubadde.
1: Tubadde.
3: Sheikh Mukimba geza ina wasomeseze chama zimabye bintu ebimu manye mabega tujja tuzze tugoberera omusomo. Nikati Sheikh agenzi na gamba ngabo abadde ni agama ati omulamuzi mumulese nasomesa kuombera eri mu kitundu. Era Sheikh yakisomeza ku musomo ogwaita nagamba ewaffe egomba tutegeka omusomo. Deetamu omuntu mu abo abeeyo balunzi deetamu omusajja nga mulunzi nga abasomesa ekyokubiri Sheikh era yakisomesa ki emabega Sheikh Mutimba naga nti mu butuufu abantu b'ewaka abakyala muyina bwe mbiira ne mbiira nga embiira muzitwala bwe mutyo ku bantu naye bali abali ebweru bali abakyala abo abali ebweru balina engeri gye bakwatamu abasiraamu bano agenda okudda waka n'agamba wallahi ng'olyamufaako atabaye akatuuka bwaki nga okugijjamu akatunda n'akamuwa kati naffe bano abali ewaka mbiira balina kukyusaamu bukyusa nababeera nga naye abaye akatuuka n'agasaamu alebo omwana bamugobi school fees sanga bana kukulisayo Sheikh embeera olumu mbeera muwekola ki
1: wetabuka
3: ekyokubiri Sheikh kyagambye naga nti banoonyereze ku kiki ekivuddeko omwami oyo okola ki okukyuka kyasookera ku Sheikh okunoonyereza kimu yayinza okuba nga yeerabidde bayinza okuba Sheikh nga bwagambye nti ovudde ku mulimu waliwo ebiganyi omulimu bakuyimiriza sente bakusazi yatandikira mukunonya kimulabika owasiza omukazi owokubiri sente olabika gyoziteeka noviira musiraamu ngaki ngembeeri kutabusiiku munga alhamdulillah saba Mungu abeere nga bwaca musinga okwagala
1: allahuma amin
3: kigadde kyamaani waba muliku ensangi
1: tweyanze ge azira musanvu tano mwenda emunoti musanvu mwenda noti noti zira musanvu nana biri asatu nkaga nkaga okay wanji
4: assalamualaikum
1: waalaikum salam
4: radio pale
1: ya
4: yeah.
1: Ya alise unajiwe ouli wasibu okay sorry zero msanvu tano mwenda emunoti msanvu mwenda noti noti zero msanvu manabiri zero msanvu tano mwenda emunoti msanvu mwenda noti noti zero msanvu manabiri satu mkaga mkaga
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Sheikh Kalungi sebo.
1: Wanji tata
5: Abu Beke Mayawano.
1: Sebo.
5: Mweba likuweza program banani.
1: Kale sebo.
5: Kupenda kuendi nga maso ndaba wengi. Nga saka lakuba kawansi mpaka uomule okola kukutesa. Kakati mukulikeyo emkono.
1: Alhamdulillah.
5: Allah nsaba abasiyime jimwana jimwuchi.
1: Amina.
5: Nina insonga pili elise kabiabati asomile soyo. Agambi ezikampate mpulia mwente buruji. Nagamba banu bamarata. Baini ngelejua utabutamu abata. Uotawero hizo kwela vya mkazi kwe waka. Ensonga yokubi. yagambye nno genda mu Arafa otako mu Safa otake no era omusajja otaka olaba neguni kino emisumaali gina yinki yinki ttaano yinki mukaaga yinki mmeka ssatu kati omwani otaba na yinki bagene bafuna eddagala mukundi muhabo wodda abaami bakiriza zaabu beke baya
1: Chikumu sama kwa nizu mida pale femu Atafuna ya doza bantu wabili kukatu Yerenga tuwa sivu laba nange Mbaji ya mulizu ilo msambu tanu mwenda Emunu noti msambu mwenda noti noti Tuwerenga tuwa wanu Wanji Munafi
6: Salamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salamu
6: Amina binti Sulaiman.
1: Amina binti Sulaiman. Olimu cheba ndao?
6: Vivando Uganda.
1: Vivando Uganda, okay. Vivando, jete nisonga tuli. Alhamdulillah. Togede kumusonga ya bachi?
6: Amala ya kujisaburu
1: ongi. Bakole bia halali, nga ba haramu. Noti, msambu, mwenda noti. Usoyo kuita kweyo.
0: Na yenza, motege devolala. Tege denga agamba. Nga wakanya chogedua.
1: Wadenga chua kanya.
0: Kwa kanya kwe. Hezo kuwira nga tachitegede. Teri ya wana malaya. Uli, chinyaga lwa chimanyi.
1: Adinga gani fitugamba malaya.
0: Fitugamba. Uli, lasebo. Nti, waluwevi kolwa. Obosirambu watu kilizo kopa. Uli, sambu watu kilizo kopa. Mbira, ilo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Manjani kizino yalita zimanyi. Enda agamba baswaba wakende bazikolechi. Baziige na inga bebaziiga musi basidamu. Kati omuntu weza okuyiga ekintu ekinyweza na inga okiyize nga okiyize ku muntu mulala. Arasabiri misali kitugezeza ku kugamba ati abantu bali ekintu kyemmwe abantu bano kibali badde bakola ate bali kibakola.
1: Abatuufu.
0: Abatuufu kibali badde mukola ate abakyamu bakola kikola. Kati kope ekituufu. Gumutufu, okoleche chitufu, uja kulange vitu vitereira. Na atomu chamu kope chitufu, na kule chitufu, ate vitu labanga vigenda kusoba buchi, busobi. Zewe mbade mutengila kuwange entambula java datambula mwe mbade yaku. Gama ati simuli.
1: Sorry. Zilo msautano mwede, mnoti msafu mwede noti noti. Tachi kazi hizo. Wanji? Hello?
0: Hello? Walaikum salam. Take a move vibe, mister. Hello?
7: Hello?
0: Hey. Sebo.
1: Sebo.
0: La. Halal wala shoo.
7: Hello?
0: Hey, Sebo.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Akati.
0: Amanya gugwani.
1: Tegede. Utagise. Utagade.
0: Utagade.
1: Utagade. Utagade. Utagade. Utagade.
0: Utagade.
1: Utagade. Utagade. Utagade. Utagade. Utagade. Utagade.
0: Utagade. Utagade.
1: Utagade.
0: Utagade.
7: Assalamu alaikum.
0: Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusibye njabu, sibire njabu.
8: Ana yi kambye longo na.
0: Ani?
1: Pali.
8: Ana yi kambye longo na.
1: Adi nutu wana ulikule diyo?
8: Ati. So, amani ya gangi.
1: Hmm.
8: Kwa nchika mama abafu.
1: Yes.
8: Nili tumba dengo beira vunzi nyo programu ino.
1: Hmm.
8: Nemu bintu ino chemba dintesa.
1: Hmm.
8: Elintu ino sena tuwali yeterezeza.
1: Mm-hmm.
8: Aba mibili tereza na acha yeterezeza. Omwani wabata antejezi. Na nisolo utamu tejeza. Mchion tesa wali motu tejeza.
1: But ya, wali mwabata gira, for example?
8: Mune isa ya. Wala kutanga wena wenye liputemu. Kajia kuteka ombele kula ganti noti. Mtiafeyo. Kwa chitege. Na ya renza ete nange tishinika katako niyo. Nge janti samu na ete njo mungi samu. Hmm. Yotesa yangi.
1: Ok.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa katu mama basi. Ok. Hmm. Watewe tuli.
0: Nye chinjagala abantu wa maya wa uliza program.
1: Hmm.
0: Nti abagoberera programu eno tetuyinza kusomesa betuba twagala okujjawo ebizibu oba n'emitawana gyetulina beera muwuliriza mulungi nti olwayo betuba twogedde ku basajja ate manya nti n'abakyala bajja kukola ki kuba tewaliwo ali perfect nti kalungi ali perfect Yusuf ali perfect wabula buli muntu alina obumulumulu bwe naye obuzibwe tulina nti waliwo omuntu agitandika olwaleero kati ssaawa ng'eno bawulyanga boogera ku bakazi naga nti ha bano bali kuffe bakazi feka so ng'ekintu kizze kitambula nekitambulira ddala nekitambula kati olwaleero topic gyetwali gyetuliko omusajja yakuwasanga akwagala na ye ekisera ni kituuka watataka ya zamani wala ahwali embeera nekola ki ni jange ekyuka na ye kiva kuki abawandiisi abatera okuwandiika ebitabo bye tusoma
1: yeah.
0: Bakubuulira ebizimu ku nsonga ezireetataka yorati mukino kubanga omuntu aba tisibwa ati bwe yali yakuwasanga akwagala nga naawe omwagala
1: yeah.
0: Kakati netujanga tusoma atituba ne tahlil mashakil mushkilo gugu halotia bwo yagadde okumanya embere yo givamu era ne tukweddagala lyacho to inakola voti ne voti ne voti kati gobo kama nti omuntu yetereze nze dabanga abadde tagoberera programu jigudde ko bugwi no yagala okole kinenga inaje ekola ki
1: agadde kuta cha makati
0: e inaje badeva gejja itambula jitambule jitambula bo abajibira ko bo bajimanya
1: zemali manyi ntagambe cyabitegedde na yendo zo kutena mu chomo makati muri mu yategeze nti ategere atwaru bunanze okutegera munne obuli yao bino tebijja kubera we byo kuchuka chuka ku bantu abadde baga
0: nati kakati era tebisobola bo tokuberedde tagayurati zize mu bintu bingi olo tagayurati zikya olwa seha olw'obulamu owulira olw'obulamu preshe muntu omukubye tajja kutambula nga bw'abadde atambula sukaali omuntu amukutte tajja kutambula nga bw'abadde akolaki nga bw'abadde atambula owulira so bakugamba nti senga ekintu ekyo kiba kizeewo olina kikola otya kyobadde kyogira okwetereza kujja kubaawo naye okwetereza mu bulwadde tekiyita kyakuzannya owulira kakati gwe mweye mbeera uteekwa kusooka ate kumanya mbeera eyo gy'obuddemu waaleikum salaamu warahmatullah
9: we bali kutuweereza
0: kale sebu naawe we bali kuwuliriza
9: kale basebu
0: waliwo halal halal fanni tusibula abantu bana badde bawuliriza walungi sooka tukulisa abantu bonna abavudde ababadde mukono sawala subhanahu wa ta'ala abatukumire
10: waaleikum
0: salaamu warahmatullah
10: Gubado kubiewa.
11: Paru.
10: Ye no ye njini joliko.
11: Ante mpe, say.
10: Mba
11: dente, sa. E ntu, kala inga woga mezo msumongo gude wakati. Kati, omutu, omchalo lisa gami ntu, omutu ye treze, limu nebri omu ye treze. Kizo kuwa nga tuwa detwe ya gala. Nga tuwa litwe ya gala. Nesitani na jia wakati wafao na tutavula. Na ye, loza tutia singo kututavula makaga kwe.
10: Namo menjini mwetavula?
11: Kati wala wa shee, tuetavula na ye.
10: Abakazi, obusibu obuliwe ebisere bisinga, muno noza nye ebintu ebitali bya mmwe.
11: Kitufu na
10: kunonyereza lile simu zajja kati mwatabuka mwetabula mwekati wali yaba tabula
11: ekisenze no tutabula sheyi amasimu gana
10: ne mukuba amasimu
1: kati amasimu
10: nononye bitawana
11: wali ayinza nokuleke simu nenga agenze kunaba
10: Nujaza.
11: Kakati
10: kati ya uro shaitwani yingiri ya uwa wanaga. Nama mjua yiriza.
11: Kati
10: ya shaitwani yeyo.
12: Kemo, Ingeri yo ina sente nyingi ezo gendo ngo zimansa.
1: Yoteba
12: shaitani.
10: Nego ke nyini guono unye vizibu yu. Banangi mbade bauli za warunji. Saba Allah subhanahu wa ta'ala watukumire. Medi mkotu kutumide. Baba wange hajari sebalamu kutumide. Sheikh Aminu kutumide. Mama wange mutumide. Omchala. Mariamu Ayubu mutumide. Abantu bonna banaye betubadde nabe mukono
1: batumide
10: mwenda kochi kochi majidu nawe tukutumide waru kamya tubadde naye nawe tukutumide tubadde nani omulala shekhe wafe shekhe kayuwa nawe tukutumide banange mulimo gwokoze kubadde tendo babaseka bafa abasomeseza mwenda banange tubatumide shekhe mafu shekhe tinakan waji asadullah Maria Khadija Zamzamu mwena banange tubatumide mubadde basomesa barungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batukumire omusomo kutambudde bulungi te gubadde mavala sera tusubiza batusubiza ne mu December kubiranga tujja kuddayo insha Allah wetunabiranga tuli ku mwaliro gwenseno sobolo kubiranga ate ku kwolu kijja kuba kijju Chijia kwa chiyitirivu nyo. Chijia kuingiruwa musayansi nga mungi nyo. Insha Allahu ta'ala.
1: Tuwebaza wa superstar.
10: Nga abate kiso mgundi ogu. Nga baliwa mune mon bread.
1: Ne mune palm professional counselor.
10: Ya, ne palm. Special.
1: Professional counselor.
10: Professional counselors. Namwe banange mubadde bantu balungi. Tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ilanga betu bagamba mulita abana mu superstar.
1: Sumiru
10: mulita bi. Sumiru abana bi ya gara abana babade ku Yesu bo. Bichibu li chintu chonda chonda. Ija kutambula bulungi insha Allah. Tewali wo kyogamba nti kantu walo mwana ebulaya omusajja Sumiru yalikola na alikolera ddala. Mu kirabyeko atendo temulambudde. Nesenga mugenzi eri abana gibazanyira wali ebisaawe. Mugenda buli wamu wona mwalira byekintu nga kyamanyi abantu b'emukono mutwala awo abaana babasomesa ebintu ebibiri nga bye tubanyonnyodde eddiini yaabwe bagisome ate basome n'ebintu bino eby'ensi omwana alina bwa fenna ndowooza obujulizi mubuulidde omwana buli lwatasoma ku ddiini Allah abamulabe wo asooka Aluka mwasome musafu. Nora banga mbutufu okolachi. Era mundoza mwuri diabuzi sechibuzo. Ndi mama ya mponga. umajini ishichiva mbuta soma kudini kuli nadiro mwana kwa yesa alide na wayo umsamize amteka mshaitwani asabulenga asasulia ipanja ulecho tusomisava na wafidini vye intubia wongo tuviveko tuja kutambula burundi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala bakume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tumeyaza nyo mkado wa Sheikh Yusuf Mutimba tumeyaza nyo mwadeba uliza barundi tu weza mwenye wanafe hawa tasnimu junior school wali Nsanji Manja uloteka mwakasimbi ukulaba antiprogramu ene tambuli ya dala burundi nyo mutuwalea hawa na kutasnimu junior school wali Nsanji Manja bana basoroba wazumesa sumeru ya feri burundi nyo iranga lilikuwa likulembirwa abakugu obulungi nyo mbinjigiriza atenga abantu bala mu Burundi mutwalo wa nasale ku nasale section ya wensanji wenyini songa tena wa primary 1 to primary 6 yotubiro kuba nti mwana wa mutwala tubagaliza amacha marungi sawa zino zili mukaga ndile chika 15 ziseko tubagaliza amacha marungi atitulema kwebaza mwenda abade bagena masuku anga mutuliriza ate nitubagamba nti no mubere mu Burundi ate tujye kulabagana Allah banabanga chatuwadde bulamu nakulujja kwa Sunday sirimo kuri semwe nabadeyo emkono mwebale nyo abade mu darasa na kulwali wali ku makama dina ya service zina mamukozo muri mu tendo nyo na mwenda aba masidi jami ande kirubugumu ne masidi nuru kanaba wali shehe mwenanga Amir mwebali nyo kwa ntugina masungule na wasila mbeka na wawo mwebali nyo kula antibulichi mchuna na chitambu dara burunji nyo nze karunji ya msafa mbagali za machama runji mbade ene Sheikh Yusuf Mutimba kula wanga tutambula atemu yu miriwa bade yu mgana nge waswa kula wanga antibulichi mchuna na chitambu dara burunji usawalo gena kwa YouTube program usawalo gena kwa usawalo gena kwa Facebook wa kutiktok program yivade onyo na weno yusia linga na manyo uli yao bichi pale FM yivade kutangina ata kumila mpila bakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Mwiti wibade program yo Obufumbo Mwatu yegira enkuza nyabana okugonja ulebizibu mumwaka okukuma mkwano okudamu ebibuzo kubulikalonda kwata kunsonga za obufumbo
14: Ngi kutusubwako
15: Tasnim Junior School Nsanji Manja Jesume na eriye chasa omuzadi jousani do kusomeseza umana uo Oliva kunasale paka P7 Dene boarding Nisomese dini noruzungu Tulinaba somesa balunji dala Neva sheikh abatendeke Inde yabana nunji Atenga tutumbula no kuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusana okubayigiriza okuuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange Nsanji Manja ku Masaka Road kukubeeridde buloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 299 Musatu anamukaga oba ku website www.tasnimjunior.com. Eno ye Ayatul Kursiyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi

nani mazima nza kutuma ana Allahu mpitiwa Allah la ilaha teria sani deku sinzivwa mulara yenna mu butufu bw'oku sinzivwa ila ana okujja kunzenzeka wa abuduni nkulagirote kwa kusinza nga nzenzeka wa aqimi salata li dhikri yimiriza woku sara oyimirizewe swala nga kabonera akakulu akalaga nti obonjogeddeko mu njogere esinga okuba entuufu.

inna sa'ata mazimi sawa unakuru enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yaluita manya manji nga mulimu kumanya giyaluita chichigambo asa'a nti inna sa'ata mazimi sawa yurunakuru enkomerero atiyatun ete kuo kujia kwa gara butaya gara abantu bajikirizo bate bajikiriza akadu ukfiha na chigenderera nembera nga njikusise njikwese keri na muntu yenna na kitonde kyonna kisobola kumanya kiyama kyaddi kyonna kyerekereza kaffeche Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsin bima tasa nsobola okusasula musera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yagwo nga bwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi abamanyi bagamba nti ekigambo kada mu aya eyo kye tusomye nti akadu ukfiha zaidatan Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna sa'ata atiyatun ukfiha Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nnasalawo lubeerenga lwa nkiso teri asobola kubeera nti amanya lwaddi tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye.

0: nga namugamba hiya aswaya guno muggo gwange gwenkutte Allah atawakka'u alayha nesigamirizaako nembeera nga ngwesigamirizaako nga mbadde nnyina emirimu gye nkola oba kulunda nga bwe yali alunda kubanga twakiraba nti Musa alayhi ssalaam baakola endagaano ne nnabbi Shuaibu alayhi ssalaam amulundira emyaka 8 oba 10 alyoke amufumbize muwala we kale ng'omulunzi yeesigama ku muggo gw'abeera ng'alundisa y'ensonga gye yawa nti omuggo gwange guno mbeera nagwo ng'omusajja abadde omulunzi nga buli kiseera mba n'omuggo gwange atawakka'u alayha gwe mbeera nga neesigamako mu ssaawa y'okubeera nga nnunda ensolo zange wa ahushu biha ala ghanami so ng'ate era gunnyambako gukunkumuza ebikoola by'emiti ensolo zange oba endiga embuzi zange zennunda zisobole okubeera nga zibirya kubanga bwe baalinga balunda mu malungu gaabwe eyo baasangangayo emiti emiwanvu egitasobola kubeera nga giriibwa embuzi olw'ekuba nti embuzi nnyimpi n'abeera nga awujja ebikoola ebyo n'omuggo guno n'abikuba ne bikunkumuka embuzi ate ne zibiriira wansi eyo pointi namba 2 gye yawa ku nsonga y'omuggo nti ngwesigamako mu ssaawa y'okubeera nti embuzi zange ziri mu kulya ebikoola ebyo bye mba mmaze okubeera nga mbikubisa omuggo gwange guno ne bikunkumuka ku ttaka waliya fiiha ate ngunyinamu nate era maaribu okhura mulimu emigaso emirala kimanyi nti abantu abalunzi omuggo bagukozesa nga basobola okugusibako omugugu emabegeeno n'aguteeka ku kibegabega n'abeera ng'atambula mu ŋŋendo ze ng'akagugu akatadde ku muggo so ng'ate guyinza n'okukola emigaso emirala ng'okukuba ebyo ebirabika nti byewalula bya busagwa ebiyinza okumukosa oba okukosa ensolo ze qaala n'amugamba alqiha ya musa omuggo ogwo gw'omaze okumbuulira ng'omaze n'okumbuulira emigaso gyagwo njagala obeere ng'oguteeka ku ttaka musa alayhi ssalaam faalqaaha musa yagusa ku ttaka nga bwe baali bamulagidde faidha hiya yagenda okwesanga ng'ate gukyuse gufuuse eki hayyatun omusota musota kikaaki tasaa omulamu ogutambulira ddala obulungi ogwa nnamaddala ogutali mu kubuusabuusa nti oba si musota
1: qaala khudha wala takhaf sanu'iduha siirataha al'ula
0: qaala n'amugamba khudhuha akwata omuggo gwo wala takhaf saagala otye sanu'iduha siirataha al'ula tujja kuguzzaayo mu mbeera yagwe yasooka ey'omuggo guve mu ffoomu y'omusota guno gw'olabika nti otidde.

kabwali bugamba ti an akzi fiji pitabuti umwanu yu muteke musanduke mutwalo muzazike musanduke kubanga yazali wa mumwako ugutirwa mwabana abalenzi Firauna yali atadde weteka nti babanu Israila webanazala nga abana abalenzi banatibwanga abawala banalekebwanga ne bawangala ne bakolobwa hausigalo olw'okutya omwana omulenzi okuva mu babani Israeli okulya entebe ye naye maama bw'amala okumuzaala mu mwaka oguttibwamu abaana n'atya okubeera n'omwana winti ajja kuttibwa Allah agamba omwana muteeke ku ssanduuke bakvifiki filyammi omutwalo omutusuulire ku nnyanja waliyulkihi lyammi ye ennyanja ejja kumuwala awali mutwale musuule isaahil ejja kutwala musuule ku lubalama olw'ennyanja awali omwalo yaakhudhuhu ajja kumusanga wa mutwale aduwun li omulabe wange wa aduwun lahu ng'ate naye mulabe we mulabe wa mwana oyo kubanga mu Isirayiri ate mulabe wange kubanga yatuuka okusalimbira mu nsalo za Allah ne yeyita Allah wa alkaitu alaika mahabbatan minni nakussaako okuva edda omukwano okuva gye ndi nga munene nnyo gw'amaanyi omukwano ogw'amaanyi gwe nnakuteekako okuva edda ng'okyali bebe walitusna ala aini ninjagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri nabeera nga njagala olerebwe nga olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti Musa alayhi ssalaamu nkutumye eri Firaawo naye saagala weeraliikirire nkulaba otya jjukira nti gye nfuddewo nzize mbeera naawe nga emaama wa kaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu namugamba akusuule akuteeke mu ssanduuko akusuule ku nnyanja ennyanja ekuwale ewale ekutwale ekusuule ku lubalama awali omwalo wajja kujjawo abanaakutwala enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange so nga ate naawe mulabe wo ate okitegeere nti omukwano gwe nnali nkutaddeko nakuteekako okuva edda omukwano omuyitirivu ebyo byonna nnabyagala bibeerewo obeere nga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri.

tuli bulembwe asma'u buli kyonna ekigenda mu maaso nja kuba mpulira wa ara ate era nja kuba nga mbataddeko abiri nga ndaba emutya tajja kubaako kyabakola mu ngeri zonna byonna ebisigadde mu bindekere.

babarugu ne baddamu nga bagamba lannu usiraka tetujja kubeera nga tukubiibiita okutuuka kwekyo oba tukusukkulumye ala ma jaana min albayinaati tetujja kusukkulumya okukuisinza kwekyo Allah subhanahu wataala kyatuleetedde mu bunnyonnyofu obwenkukunala tetujja kusalawo tugende n'obunnyonnyofu bwe tumaze okutegeera naye situjja kubeera nga tuwuliriza gwe by'otugamba olw'okuba otukangakanga walladhi fatarana tetujja kuva ku oyo katonda eyatutonda musa gwatuleetedde nga mutusomesa fakudi ma anta kaadi kola kyokola ffe tusazeewo okubeera abakkiriza oba otutta tutte oba otuteeka ku misaala batuli tayaali innama takudi hathihi lhayaata dduniya mazima ffe tukakasa nti gwe okulamula kwo n'obufuzi bwo bukoma ku bulamu buno obw'ensi naye oluvannyuma n'obulamu bw'ensi naawe oligwa ku kyokya

0: kulu umulie mkwayibati bulichikacha chintu chirunji chimuna alabe yujimulaze mara zaknaku mbiyo nabye tugendo kuvera nga tuba gabirira mchitundu echo uruvanyuma ruoku somo kenyanja wala tatuka ufihi na ye mleko kudibuda mwecho chonachi munaba muweredwa fayahila alaikum ghadabi kubanga obusungu bwange bujja kubakkako Allah tayagala badibuzi wa man yahlul alaihi ghadabi omuntu yenna alikkako obusungu bwange fakade hawa oyo ali bamaze okubeera nga azikiridde ajja kubeera nga agenda mbulamu obutesimisa wa inni mazman zabagamba la ghafarun zi allum sunyi liman tabe riyo yinari ba yine nyeza singari ba tigidi nafanga yine nyeza wa amana nabiru mukirizo murunji wa amila salihan nagubiriza kubukiriza wukule mirimwe mirunji thuma ahtaduru fanyuma narungama
1: wa ma ajalaka an qawmika ya Musa
0: Musa alayhi salam nga mazoku somo sababani Israel Allah subhanahu wa ta'ala batusi zamu chitungu echo chia yagala babirimu Musa alayhi salam yatuki kisira na atambula na agenda sisinkane Allah subhanahu wa ta'ala amusalamu wa mateka gana abira nga gagoberiru abantu be eyo jibalaze munse mpya na ye Allah subhanahu wa ta'ala abuza Musa alayhi salam wa ma aajalaka an kaumika wa ma aajalaka chechi kulete doku papa nojamu wangu norekayo an kaumika abantu bonoba vira ya Musa wacho yangu yoku papa abantu bonoba lekanga tebana tere iragwe noja oberengo nsisi nkana wadengo zekuno na matika na yabantu bongo ojo obalese obalese mumbira nga tebana bakubira nti batere ira
1: kala humbule
0: qala Allah atunyumiza nti Musa ya gamba hum abantu abo bunga babende seka hum ulai ala athari abantu abo mbalisi nga bali kunono yange bali kubuufu bwange bagoberera bye mbagamba kigere ku kigere era nkakasa nti bakyali bulungi songa atende seyo ni muganda wange Harun nga mulisa abalabirira baleke okuva ku mulamwa wa ajiltu ilaika rabbi litarda nimpapo kujja joli ai Allah mulizi wange nga kyennoonya kwe kubeera mpi osiima nzize okunona amateeka abantu bange kwe banaatambulira wadde nga ne gye mbalese mbalese nga bali bulungi bali seefu kubanga ndeseyo ne muganda wange Harun
1: qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri
0: qala na mugamba fa inna mazima fi kad fatanna qawmaka min ba'dika abantu butubata di mukigezo ruvanyuma wovirideyo wa adallahum as-samiri nkukaka santi samiri yesawe no wetuli amazoku bajja kumulamu ababuziza

0: ana mugamba Harun yabna umma mwana wanyabo la taakhudhu bi lihyati nkusabu nyambirika kusikambula devuli yangu otyunga abalabe balaba wala biraasirika kumpala bulangu nsikambula enviiri z'omutwe kubanga Musa alayhi salaamu ebyo byonna okugenda okubyogera ng'akutte ekirevu n'enviiri z'okumutwe bya Haruna abisikambula nga bwamunenya tokyangoberera tokyawulira weefudde naawe nga bali abakiwagi lwaki nakulekera omulimu lwaki tewabagambako walaba nga babuze Musa alayhi salaamu byonna abyogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bwatyo bwamunyeenya nga bwamunaamuga mwana wa nyabo leka kunswaza eri balabe bange ng'onsikambula otyo inni khashitu natidde antakula antojja kwogera ogambe ng'okomyewo farakta baina bani israil bwe watemyetemye wakati waba bani israil nga mmaze okgenda kubanga bwe naali bayingiridde ne mbalemerako baalivudde mu gurupu bbiri ekkiririza mu kate neyeekagaana oluvannyuma ate ng'okweyawula kwali badde kuzuusewo onenye kirwaki mbatemyetemyemu walam tarukubu qawli notabeera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo lwaki tewabalese nga bakyali kimu ne bagira nga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo n'otalinda kigambo kyange kisembayo waali nnenyeza okubatemaatemamu n'oŋŋamba nti mu kifo ky'okubatemaatemamu waalirinze ne nzija ne mbabuulira ekisembayo ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu bwe mbaleka ojja kunnenya ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya kye nasazeewo kwe kubagambako bwe baagaanye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere naye Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima
1: qala fama khatabuka ya shamiri
0: qala naakyuka naagamba ng'amaliriza Harun fama khatabuka kati gw'otugamba ki ya samiri kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo obeerako ky'oyogera ki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako.

wakadhalika bwekito najizi bwe tugenda okusasula man asrafa yennali kuno kunsinga yono nanaita newe yandikomye walam yu'min bi ayati rabbihi ranga takkiriza mateeka ga Allah omuleziwe oyo musasizi wala azabul akhirah naye nga ate tumukakasa kunsi yadde nga tukumaze okusaako obuzito ne muntaana nga tukusizaako obuzito naye jjukira nti wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kyo ekibonerezo kya akhira ate kiri sinzigu ate nga kyaluberera sikyakutukawo emirembe n'ennaku.

0: ahlaknahum bi'adhabin singa mazima twali tuzikiriza abawarabu bomakka ne tubaleetera ekibonerezo min qablihi nga sunna bakubaleetera qur'ani na muhammadi kujja kubasomesa laqalu baligambye rabbana katonda waffe laula arsalta ilaina rasula naffe singa watutumira omubaka fanattabia ayatika ne tugoberera amateeka ago nga bwe wali oyagala min qabli an nazilla wa nakhza min qabli an nadhilla wa nakhza nga tetunnaba kutuuka kubeera nga tuswazibwa bwe tuti n'okukakkanyizibwa bwe tuti nga tetunnaba kubeera ng'otuteeka ku bibonerezo bw'ebiti ebituswaza era ebitukakkanya lwaki tewatuleetera omubaka n'abeera ng'atuyigiriza tubeere nga tugondera ebyo by'oyagala naye otubonereza otya ate nga tewaleeta mutiisa kale omutiisa wuyo tumuleese abaneeyisanga bwe baagala ne basuula muguluka amateeka gaffe balinda obuswavu balinda okubeera nga bakagenda kukakkanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero
1: قل كل متربص